0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.
2: Oyagala okutandika faamu ye y'enkoko, ey'embuzi oba ey'obumyu? Ku Gawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri e Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti 2 0 0 9 5 6 7 8 oba noti 7 8 7 20 12 12. Tandika faamu ye y'embuzi, obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm.
3: Kale tugenda kulaba bannaffe bali ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala. Naye kaseke twagala amawulire ga mirundi ebiri gyokka. Only two. Tugende tulabye abali ku nguudo ez'enjawulo.
4: Ekiro kibeera kiwanvu. We bwazibidde niwe bukeeredde nga bingi ebibaddewo. Manya ebivudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wano mu programu Etuli Omukeeze.
5: Bwe kiba kyetaagisa butereevu gabeera muwuli agaba gayise mu kiro buli agaba gatambudde bannayuganda abawuliwanga lya mu ggwanga lya Kenya bangi beeyongedde okubanga basibamu ebyangu.
3: Mudde kwabwobwe obatakwagala wesibirawo ki?
5: Naye okusinziira ku yafeesi ya omwabizi w'omukulembeze gwa ku nsonga zebweru w'eggwanga ambasada Abbe Walusimbi bategeeza nti bali mu nteekateeka okulaba nga boogereziganya n'obukulembeze bwa Kenya. Bannayuganda abaali bateekayo okusaba boolyawo abaali batannaddibwamu n'abali mu nteekateeka babe nga wakiri banguyizibwa okuweebwa olukusa okukolera mu ggwanga eryo. Kyokka nga n'enteekateeka z'okukomyawo abamu zigenda mu maaso era bangi be twategeddeko abaakomyewo olunaku olw'eggulu y'embeera gye tukyalimu wano mu East Africa.
3: Atebalabyeko jjo be bakutte
5: okwatirira wa
3: bateeka bagamba sente z'emyoga baziteeka mu bidiba bya byennyanja. Bagamba bateekawo egundi y'ebyennyanja ebayambeko okukulaakulana nyankolo oyo mukama katonda. Batekewa ebidiba byennyanja bibiri babatekeremu sente. Bagenze okusanga nga ebidiba byennyanja tebiri. Ne sente zebaali basaba ezaali zirina okuyambako abantu abalina obulemu nazo
5: nga
3: ebidiba bisenguka. At least kyalibaddewo ne tugamba kyaggwamu amazzi. Tewali era babakwatiddewo. Babakutte akakiiko oba ekibinja kiva mu State House ekirwanyisa obukenuzi n'obulyake. Ekisinga okwewuunyisa bantu bakulu nnyo bakulembeze
5: byebyo nno. Enteekateeka ey'okutereka omuguta gw'omukama yafulumiziddwa era nga bategeeza abakulu nti okubakirisa evanyuma twadde tusuubira nti ejja kukomekerezebwa olunaku olw'eggulo. Batugeza nti egenda kukomekerezebwa olunaku olw'okutaano. Kyokka wajja kubeerawo okumusabira mu lutikko enkulu embalala era nga okusabira omuguta gw'omukama nga kulemberwamu ssaababizi wa Uganda Stephen Kazimba Mugalu yajja okulemberamu enteekateeka eyo. Ate nga olunaku olw'omukaaga bategeeza nti okusinziira ku bulombolombo obw'ennono tebalina kusukka ssaawa 8 kitegeeza abakulu batutegeeza nti wakiri zinagenda okubeera ssaawa 6 okutereka omuguta kujja kuba kuwedde olw'omukaaga.
3: Nkale kamalize ne lino kasekende nze natidde abantu ebuzibwera eyo embalala buzibwera omuntu yasazeeko munne omutwe n'agutwala ku dduuka lya munne nate poliisi yaze n'embwa ezikongolusu ne bakwata abantu babiri abateberezi okubanga basazeeko munnaabwe omutwe. Kati eyo entiisa yabadde y'amaanyi wano n'akabenja akagudde wanenkowe okumpi
5: ne njagala kusaba abakulu abakwatibwako aba trafiki wadde ebikwekweto biri ku mmotoka entono naye n'abavuga emmotoka ennene babateekeko amaanyi
3: kasekende kali akabenja kama tusasa
5: kuwenza ogamba wa sino turakati yabaddemu engeri gye yawise okuva ku mukono guli n'ayingira ku mukono omulala
3: naye
5: wadde kuba kulemererwa mugoba waayo
3: naye mulima otoba ibeere mutuddeko
4: Chilo, chivela chuanvo. Mwebwazibide, nyewebukerede, ngabinje bibadewa. Manye bifudemu bitundu vyo guange bienja ulo. Wanomu program. Etudio mukeze. Mwebuka bichinawe. Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwe biyimiridde ku ngudo z'ekibuga Kampala. Ezenja ulo, mu program. Etudio mukeze.
3: Kale katunonye kwa banafa bali kungudeze chibuga Kampala tumaliliza na gari jebwa kerede nga tutandika nga tumaliliza ne accident Lorenzo nga tugenda kulaba
5: awundi era tuwagala kusabira abakozesa engudo okozesa bigere oli ku gari oli ku pichipicho oli mu motoka bina mwegendereza kitwali nti guwe kakulugudo agoberera amateeka singo boga goberedde ukitwali nti abalala bonna tebali ku mateeka Uluo mkulu mmoja ngambe, ilai chintuwe chukulua mbira kulugudo, nchijukila nyo ya ngamba waba kulugudo, ya abo mlamu ya kabalala balalu.
3: Okay. Sebo, wenyo ni?
6: Omumbe jamu kama wange.
3: Wesuli deyote yo?
6: Mwanange mbate nasuze vuru njigo, wasuzotia mwanange.
3: Nasuze vuru njigo ina ila tachike, mulero.
6: Mkale mkama wange, na yenga mwegare kuwele za kuanga, awamune baka mabange mwena, abari mwosuzio za radio paru. Zatikumu sabu katonyeze muenda, ekulari omu nduwa vulijo. Mupurogula mwene tulio mkeze nande nonabu kereza tangokola. Kwe munanga yingire chivuga na tarafa kurugudo ruetebe. Otegere mbele anga mwefana nye. Na yengo kukira tera kukuru mwe wazana. Zwe moto batibade zita ambulira tera kuru unji nyo. Bobotu se wano kupata pate tatikia ziribi. Auka kwata kwata muka tono nyo. Enama suba mjaksoni. Ezive ndeje. Mkwano kwa ngoja kumigiriza mweta nipangatiano kusatu na uo merengo duka kumeini. Abadi amazo kujita uono duka wali kukirido musute, awono mkwano kwa ngewe katandikite kwa ingire chibuga paka mjangtoni yena jana afungi. Chachika zita kule ratano kumukaga na uwezo kumigiriza amu. Alimu wango sobono kukirira kao katono, notuka kumzikugwe wa diri ya nota marayo walimu ndeva kulerwe, orono nobe ranga toko mawano kujoi na sikuje musabara. Na webero vero juwe utemu. Enkurungo ya chivu ya wako wakuru wali kupreya Paris kurai maksingabu lijo. Na webugamba tate kukurungo te wandi zarimu wangu. Kwa kia wewe njini otemu sharingi, arena moro. Na wogenda kufira ya wana kukuroko tawe. Embere genda kubere la tara nonji nyo. Abadja mazo kuhita uno duke katwe mvitara. Kwa kia mkwasi kuruviri wasaba kaja kabaka lingi rodi. Okirile wana kumengo hiri rodi kupaka ya usafi. Na wembere genda kuberera obori yao yate yateko. Embera weto wepana nye kurugudo ruenteve. Kurachiku musampu katunyeze muenda paro FM. Nzo wenyo ni munabu tambala rule after study. Ndi kurugudo ruenteve.
3: Tuyenze tuyenze ye. Labri sheriff. Atunonye kwa kumugabi. Lubege Hamidu watu watubuli ya kwa yebe ntambla bilibitia.
5: Yes.
3: Ate tugende. Abali nze akanyumero kebya mizanyo. Mulinde, Ivan Mulinda, natero kutoka. Omulongo. Wasuzo yote yo, tompuliza. Okay, kale. Mubufunze tubulire ntambula y'ebidduka bweri. Wasinzidde okutunula.
7: I don't know if you can't get a lot of money. soja kukumishila mida chikanga mkago so kumanga ate tukia dalele wa kuru katare mbitala kabila kanda sila kukua venti inga hida chikanjiri inga sila kukunya osonga kukumishila mbitala woka wali wa sisi ya rode kukumishila mbitala hida chikabili kusha kukumishila alito kango sara mbitala ayy wakura tenchi na mbitala hida chikanjiri inga sila kukunya kukumishila mbitala kono mga kuso lo kwa nao ikawo wa chikimu samba kongu nda pale feng mse mbadi kukumishila mbitala.

0: mbadde nsaba kintu kino kikole ki
1: nkize
0: olw'embeera ABCD tetuyinza bawa ekyo singa okikkiriza ekyo kuba tekisangika
1: nekuli
0: siti kuliko wansi solid eyo sisitimu ekujja ku busiraamu era nga tegeeza nti kofulume wange bikoze ki nga biwedde not returnable tokizza niyo mbakagamba singa omuntu akkiriza okusazaamu kwa munne amakulu ng'ategedde embeera za munne zaalimu ne Allah agenda kukkiriza embeera ze amusazeemu ebibi ekunaku lwenkomerero oyigamu ki kiri munda awo embeera z'abannaffezi ne zibagwako gyetukoma okuba nti tusobola okukkiriza byobadde okkiriza n'obisazaamu ne Allah yagenda okukoma okuba nti byobadde okoze ebyabisazaamu bakalubiriza omugobe genda naawe ojja kujja ovuna mu maaso ga Allah nawe genda
1: fulasika
0: maadhiraka
1: mafulasikamala kugitwalan'ogiteekamu amazzi
0: notuukayo
1: ngenyogoga ng'omuzira
0: nsonyiwa essaawa 24 ate kati nyogoza bunyogoza tekyayokesa nonga kyawedde sinzazikola ebyo ng'okyabirina nawe olina okujja mu maaso ga Allah mugende nti Allah wange nakola kino mbadde saba Allah nsonyiwa agende nti aa nawe kola ki tewakolera oli kiri kibaita aqala man aqala musliman aqala Allahu athratahu yauma alqiyama omuntu akkiriza okusazaamu kwa munne oba okwekuba sotekwekuba abadde atambula bwati yandibanga nekintu kyabadde aguzeeko mutuufu nga abadde sente zazimazeeko nagere kusanga tana transport ekikisoboka mbantuwadde okusubasuba nagula ebintu gaokola sente zimuweddeko nanga kanzeeyo kanewagundi mugamba mpe sente ezo zinyambe transport ekola ki ngende nomugamba nti oba otambuza bikikola ki
1: tambula
0: gwe nawe olinda Allah okugamba nti genda kuba kyokola ebitonde bye
1: nekyakukola
0: naawe ogyemu muli omutima guli ogw'obuntu ne Allah naye ajja kugamba nti naawe okola ki
1: genda
0: so nga olina athura zalla olina ebintu naawe byoseereramu obuseerezi naye nabadde aseeredde ensobi teyakujja ng'omuntu aseeredde nti omuntu akkiriza okuseerera kwa munne ne Allah agenda kkiriza okuseerera kwe kunaku lw'enkomerero naye ogaba oseerezza otya biki bi ng'olinda ebinaddako mu maaso ga Allah so efomula yaffe egambe etya Allah adiringa naawe yuamiluka Allah bima tuamilu bihi nnas Allah adiringa naawe nga nawe odiringa n'abantu ekyo ekyamusolo zomba kadabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tuyingira ku mutume sallallahu alaihi wasallam mukanyumira atakalamuko wafuru aqlihi waliho abantu bayinza okutenderera naye nga mutuufu balina sente mibiri minene naye nga mugenda mukwogerabo omuntu olaba ng'alina kyamisinga ogibali nga mwagga naye nga ebyokwogera bino nga tabitegeera buki naye nga babadde mukutendera buli oga nti omusajja oyo mulaba musajja w'amaanyi kina nyini kyona naye mugenda okwogera ng'olaba entegeera siki
1: sinnungi
0: ekyo tekyali ku mbaka
1: n'entegeera
0: ye yali yanjawulo mu bitonde byonna era nga bagamba nekyakyana fasahatu lisaani olulimi olwalabu lyakozesanga nja bbawayo byakulabirako nza bya mirundi ng'esatu inshaallah ng'alina ebigambo byakozesa ne basaba bagambuuza nti obadde otegeeza ki ate nga nabawalabu era genda nga nonya muhadithi nga nti ya rasulllah otegeeza ki mu kino ye bwe yajjanga ngenda geeza amawanga gali wano bwe yajjanga n'agamba nti bigenda okwogereramu betoolo ng'ayogera n'abatoolo byebatategeera ate nga lutoolo bigenda okwogeramu baganda ng'ayogera luganda nga nabaganda tebalutegeera ate nga baganda bengenda mu banyankole ng'ayogera olunyankole nga nabanyankole tebalukola ki
1: tebalumanyi
0: oyooyo so kyandibadde kiri nti wayogera olunyankole munyankole amukola ki
1: amutegeera bulungi
0: niyayogera nga olunyankole nga olunyankole tamutegeera n'ayogera olusoga nga n'omusoga tamukola ki nga tinayogera luki beta faswaha okwogera olulimi lyakozesanga kyovulaba nti amawanga gonna agamugiranga gonna yakola nko dawa mukusinza mulangi gagiddemu n'ennimi zaki zaago wakuwa tahawansi kata kusesinga alina emwogerwako nabi Muhammad sa salama ebisinga okubeera ebiwanvu ennyo tigwe okimanyi nti yeerabiranga enkoto ng'atunudde ero naye ng'alaba abali eno emabega genda oyimire naawe mulayini olabe n'akyatuno kyatula kati yoyo aga nti fala miryata annahu kana aqalu nnaasi tekiri mukubuusabuusa.

0: akwebi mpuliziganya mu parliament yeri ise director of communication mu parliament bamu kuwata kumisango jo kubula nkanye nsimbi ze gwanga kuri sobole bamazo kukezo kumweyimirira obukadde 13 nsimbi zunga za buliwo ateera bamugambya weye chapache ekyamakaga gasange we chiwanga mukono wamune passport ye akati ye omulala amanyiddwa nga mulebe alagiddwa okusasula obukadde 2 ez'obuliwo okuwayo ekyapa ky'amakaaga gasangibwa eggoma ne paasipooti ye Kaaya Rajabu oba Rajabu Kaaya yalagiddwa okusasula obukadde 20 ez'obuliwo certificate of purchase ey'amakaage agasangibwa ekyebando wamu ne paasipooti ye abiwe bano bonna baali bakulira wansi wa speaker Anita Anita Amongo kakati ye omulala okuli amanyiddwa nga Emmanuel bamulagidde okusasula obukadde 2 n'ekyapa ky'ettaka erisangibwa ekyaggwe ne passport abiweeyo Adiro Daniel alagiddwa okusasula obukadde 35 okuwayo ekyapa ky'ettaka erisangibwa ekyaggwe Okema Leonard alagiddwa okusasula obukadde 35 ekyapa ky'ettaka lye okuli amakaage erisangibwa e Katale Bugema Mushengera n'okuwayo passport ye Vincent Butebata yalagiddwa okusasula obukadde 3 okuwaayo ekyapa ky'ettaka erisangibwa e Busukuma kakati ababeeyimiridde balagiddwa okusasula obukadde 300 ezitali za buliwo ndozo badde oludda okuwulira ku bantu nga bawadde ebbeeyi nga ya bbeeyi ekyenkana eddaawo bali be bagenda okuyimbula buli omu alina kuwaayo ssente ezo kati ababeeyimiridde bano buli omu buli omu obukadde 300 okitegedde buli omu obukadde 300 ezitali za buliwo baali bakungu mu palamenti eyise wansi wa Anita Anita Amongo bakira bagenda okulagirwa okukola bino nga mukama waabwe ye baamusonyiwa okusinza ku mawulire agaliwo era agafuluma ye baamusonyiwa ayinza obutagenda mu kkooti kati bano abaali wansiwe be bagenda okusasula akasente ako bayimbulwe kakalu ka kkooti kati bimu ku betuyina bye tugenze maaso n'okuba ntutegedde benyagadde okubuulirako naye nga obole bwatyo ebibyo bitambudde millions 13 ne bandeze bagenda okuleka nti booli awo bawaayo nazo nkakasa nga ozitegedde bulungi nnyo kakati era nga tugenda tukyali ku nsonga ez'ensimbi akakiiko akakosase kayiseeko ku kisaawe ky'ennyonyi entebe kosase mujjukira lwe yayitayo jjojjuzi nga wakyaliwo musajja mukulu we gwe bayita Yoweri Ssenyonyi kakati kosase eyiseeko ku kisaawe ky'ennyonyi entebe okulaba emirimu bwe gitambula bayiseeko ku kisaawe ky'ennyonyi entebe ne balaba ku mirimu bwe gitambula abaka bagenze okutuuka awo bagenze okugenda ku kisaawe entebe kwetegereza emirimu bwe gitambula bayina bye bazuddeyo ebimu ku bye bazudde basanze ekitongole kino ekiyitibwa Uganda Civil Aviation Authority bayina ekimotoka ekizikiza omuliro kyebaagula obukadde 5,000 ekimotoka baakigula obukadde 5,309 bilioni 5 mu obukadde 300 n'omusobyo ekimotoka kizikiza munaga bannaye nga kya bbeeyi nti kirimu ebintu bingi kisobola okusitowalinga liitaazi z'amazzi eziwera ddala omutwalo gumu 12 baakituseera twakijja ttake kimotoka bakisanzeeyo abakulu abatula kakiiko kano nga bakulembeddwamu kyamaani we muwaddanku nyingi ne beewuunya ne bagamba payisi nga nnene nnyo nti kintu kya bbeeyi baakigula ttake kiri ku kisaawe entebe kisobola okusitowalinga amazzi liita omutwalo gumu 12,500 kimotoka kimu ekizikiza omuliro bilioni 5 bwe bukadde 5,000 n'omusobyo kimotoka kimu akati babadde bakyalondoola ne bagwa ku generator generator ekozesebwa emu ku generator ezikozesebwa kuchisawe nga baji jamunda mugwangi tibuli ya Vietnam eyo nga yo abakulu kuchisawe ntebe baji gula bilioni mu bukadde bisatu in fact yo baji tumiza tendaba kutuka repending egenda kujja babalaze biwandiko nga batumiza generator kuchisawe chentebe Uganda Civil Aviation Authority yatumiza generator jibagenda kwesa kuchisawe chentebe ya bilioni zibiri mwabukadde bisatu gosaga generator ya bukadde 12 mu bisatu ganti nga nazo nyenye te jitwatumiza nonje kale abakosa se babadde ku kisawe ntebe ebibimu ku bagenze masuno kwe kantu boli yao basanze yo byenjagadde nabyo gende masuno kuba nti ubitegera unawuli wosinze kuba nti uliza pale FM ekula iliyo muntu wa bulijjo ngena kutwala kakati mugwanga kugwanga nkubulire ki ekiriwo wanona wali nenga fungiza tukuleto mwira byange nakuzo mwezi zigenda kuba 10 na lumu wali ku 2K conference hall ebukese tugenda kubera ku mulundi guno jangu tujanja wazire tutunda tusensira katale omukiso kuige nunde yembuze yo mulembe endima yebinyanje egubo wavu endima ne ntuna emwanyereta kasiko kumata mago mulimi engeje ofuna mu nkoko ngatozirunze ensubula yebwe gwange ya magoba obado kimanyi nti omusilamu n'obusobozi tobawula byonna mu fungiza tukole abira abiri mukaga ku 2K conference hall wanebukesa chinyana mpini ne Pearl of Africa Radio lugenda kubarwa sandi na kuzomezinga 10 na lumu mwezi ogoguja ogwe 10 tiketi za afurumada za mitwale ibiri jangu na reception ya Pearl of Africa Radio ofune tiketi yo sobo lugenda wali ku Infinity Beauty Home wechengela ogende kuweke za Mickey Box Center wajakuba nati osanga u tiketi egeno kengi za mfungi za tukole 2 mu mukaga atenga mwena ba menyika maguru abanumizibwa magumba emigongo jibaluma wansi mu biwata abanumizibwa nyingo zizimbato rusi nezitolo kokanamu abasanyalala amaguru nengalo mugende wali ku magumba clinic ku Rubaga Road ku nkulunge yakabaka eyengala bimuonyezewe bawunyendwa dia gout ne arthritis batereze embaliga enkubo gomu nebitege mbana abato abatanaweza myaka 5 era bajanja banabo abakuba stroke nenge byokuona bichaganye mabamenye kale muyungi banenga temunaterera mugende babatereze bakula bunako kujja kona ku rwasande era batandika kusawa zibera satu ezo kumacho kutuwa kusawa 12 za kaungezi okumanya ebisinga simu noti musamnoti emu mwenda 5 noti noti mukaga 5 noti musamnoti emu mwenda 5 noti noti mukaga 5 oba noti musamu musambu mukaga ana mwenda mukaga mukaga 9 ofune banna fabo abegwanga banna fabo nati aba magumba kliniki wali ku Rubaga Road buli kimu kijja kuba ati kitambula abulungi nyo nyini ddala ataddeko Pearl FM ekulera omuntu wa bulijjo kakati tugenda genda wano mugwanga kugwanga tulabe biki ebisigaddewo bitonotono then tugenda kuba ati tuwunzika ya leero
1: gwanga kugwanga kano kasera ko aka gwanga kugwanga
0: kasera kagwanga kugwanga egwange tuweri ya Isirayiri banyize bamaze okugala balagidde embassy z'eggwanga eriyitibwa erya Bungereza egalibwe mu nnaku 30 babagambye nti mu nnaku 30 bagende maso n'okulaba kanti wole obagala embassy minister Gideon Saal wa ggwanga lya Isirayiri agambye nti bagalewo bade waabwe tukoye Bungereza ejjo nagambye Bungereza ejjo bategeezezza ne bagamba nti bagenda kuteeka nati ku byamaguzi ebiwerako ebiva mu ggwanga lya Isirayiri bawakanya nate ekikolebwa eggwanga lya Isirayiri n'okusinga wali munda mu kitundu kya West Bank bagenda maso n'okuba nti bawakanya ebikolebwa Isirayiri mu West Bank kati bagenze maso n'okulabika nti banyize Bungereza bajigami munaku asatu mutuvire enna ku 30 mutuvire

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwabariki wa kumiraku mkutu. Chekuma msa mkato nyaza mwenda pale FM. Ekula ili mtu uwabulijo. Amba kulisayo nyo program ya Inside Story. No mkukulu kongu no. Atira wanchu nimba nilizamo program ya News Hour. Gaba maulide okufuwa msonda ze kwangeze nja olo. Ala sasa langeje batuse okusobrate okuga kutusako. Na inga tuwela vila program ya nevila obra mande. Pakulina kuruwa kutano vila dala saa mkaga. Mpaka sawa msambu. Anze kuluthumshatra okufuwa mwachitongole echebya maulire na kuzoma ziri muenda umwezo kwa September mwaka pili ya pili mkaga lunakura kusatu umwezo kwa September tuwa kaguta ambulako enaku muenda atenga tuwela vila weekend oku weekend habana ibachiba kendo kubatenga badaye kumasomero sabazadi tuwelenga tuwete kateka habana tusubolo kubazayo mutamu eniyo kusatu ibaja mchibina chibarimu atiba subolo kuda mchibina echokulala na kuzoma ziri abiri mu musanvu umwezo kwa Rabiul Awwal mwaka 2018 mu kalenda y'Obuyisiraamu abula nakumbale bubaze ate n'omwezo kwa Rabiul Awwal nago bachotuberenga te nago gugwako naye nga gowe naye kedengo oli mulamu bulungi nga tulina kikuluma webaze Katonda olw'ekirabo kyakya kuwadde okubeera ng'okyali omu ku abo bakyayagadde oba bakyasimye okubeera nga bakyali ku nsi nyongera okusasirako banafu abafunye emisubi egy'enjawulo banafu abafiiriddwako abantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah yagaba era mu ngeri emu bwatyo yajjawo so tongera okusabira abantu baffe abatuvudde ku maaso Allah abasonyiwe be nabye bakolanga bakyali balamu abalina abalwadde nsaba Allah abawe obulamu obulungi abawe shifa abasuuse ate mmwe abatuuse ku masanyu ag'enjawulo namwe tugamba nti tuli wamu nammwe tusanyukira wamu nammwe muyogeyoge bannaffe Anaye nga tewerabira a programu eno gaba maulire okuva mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo ngenda kuba nonyako ku basasibanga bali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo buli aba Hamid ali ku poliisi yakuba ate munonyako atubulire ebice ebigenda maaso ku poliisi Kasaka ne Francis ali ku ssengejero ya mawulire ga gavumenti eri Uganda Media Center ate Haj Ali Mubiru naye antegezezaako ali wali eri ennakawa nja kuba munonyako ate era mu ngeri mtu ujja kuba tunonyako ku Abubakari Swidik antegezezaako ali mu bitundu eby'e Kasese abagenze eyo batambuza dawa agenda kubate munonyako atubulire biki ebigenda maaso mu bitundu eby'e Kasese naye nga tewerabira asabiti eno onako regulo bwe batya akakiiko k'ebyokulonda mu district ya Adjumani West kamaliriza enteekateeka oba kakomereza enteekateeka ez'okusunsula abo bonna abeegwanyiza ekifo ky'omubaka akiikirira ekitundu ekya Adjumani West ekyalimu omugenzi Geno Moses Ali abantu bana bwe batyo be basobodde okubanga basunsulwa ngenda gakuwago gonna mu bujjuvu naye ng'akadde kano kansooke ate nfuneko Abubakari Swidik atubulire embeera ki eri mu bitundu eby'e Kasese ebice ebigenda maaso Abubakari Swidik tukwaniriza ku mukutu
1: Neyanzege agetishatua okuga ku command center chiku musa mkatoni za mwenda pale FM ekura liyo mutuwa urijo chiku nga Abubakari Swidik okufinzira Kasese no Kasese district niya Democratic Republic of Congo embera engeri gyeri Kasese no omusana mungi muyitirivu nnyo nnyini ddala era ensolo zifa ebinyonyi bifa okusinziira ku musiko ku bbugumu eriyitirivu eriri mu Kasese eno naye tukiriddekoko ku disitulikazi wa Western Uganda Kasese wano kamale omubuuzaako ku mbeera atubulire ku mbeera esingawoko
2: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avanta Sheikh Baluku Musa Sudik, sekretari wa Kasese. Ndio sana sokwanga andi kupale FM sawe. Ukisindira ku msela guri ya Kasese. Shughuli ni mtazi wa majesti mwendara ala kurengeze da beach pondu kuiranga. Na
3: Mukozi wa mafunzo.
0: Tetubawulira bulungi mutereze muko.
3: Kali mukwanu tereza muko. Disikazi wa Uganda, disikazi Sheikh Baruku Musa Siddiq. Nenyola omukwanu tereza muko. Muri kuntu wa nini ni National Park. Kuntu takuni. Ebisolo ebiri mu kwenye database tebifudde. Ebisolo bifudde nnyo. Ente bakuza omukyala. Yagitunze emitwalo musanvu. Newetemu atagera kisiba bikiiko gamba bingi naye nga Allah agamba nti mu mazzi muyateeka buli kiramu. Nasaba.
0: District kadha ubaka bo heri abasilamu na daramu bitundu bye Kasese.
3: Ewe Kasese na bali buwanda na vusi metusuru wa Nyamuhanga na mwangeri ya hivu vila baende kumwa bandu ala subhanu wa tapu kitu kamusa na dembula na ambi nti abasilamu bo na Kasese na tegeri Allah subhanahu wa ta'ala tusudu katonda tulongo sembera inshallah
0: na katoyanza nya district kazi
3: amina tuyanza mchuyanza gechi mbaka chijiko kukuva Kasese
0: katoyanza nyo Abakar Sudik ali Kasese ategeze zako mbitundu vyeyo ate umusana mwitile vugutane visoro na yoku sinza ku district kazi ati na ya gamiti abageza ako sabicheri basobola kuba tenga begatta kuba sirambona okusabira enkuba era ne basobola kuba tenga bajifuna mu kitundu naye ngate omusana go guchali dala munji mu kitundu ekyo tujja kuba tufuna maulire agasinga ko kwago mu maulire gafaga gendo kubanga gadako naye ngakadde kano njagala tugende ko waliri kusengejeri ya maulire aga government tunonye ku mukulu ka second Francis olunako lwalero wali asobola tubulira kulabira bichi ebigenda mu maaso naye nga nyongera kujukiza aba prestige majorine bo bagamba nti yesi yajja w'omulembe awomesa emigaati alimu ekiriisa ekizimba omubiri abagenda ku mikolo mu mweine n'amababekeri mumwine atakekereza ate ng'ogenda mufunamu amagoba mayitirivu ogenda mufuna amaduuka ne supermarkets ezikuli okumpi abali mu kikubo ogenda mufunira ku Chapa General Enterprise mu kikubo opposite ne Nambuso Arcade Kaseke ne Francis kwaniriza ku mukutu twagala kumanya ebigenda maasa awooli
4: neyanze nnyo neyanze madamu kulusu mushatu amu ne bannayuganda abeekuumidde ku mukutu ogwa 10/7 akamuza mwenda pale FM kukula eri omuntu wabulijjo wakati no wano kusengeji ya maliza za mwiki ya media center mchibuka Kampala ekitongole ekivunaanyizibwa mu kulungamya ya no kulondo omutindo gw'ebisomesebwa mu by'emikono chivet council kivuddeyo ne kitegeeza ng'ennongoosereza ezakolebwa mu bisomesebwa ku bantu abasoma amasomo g'ebyemikono bezigendeddwamu okulaba nga ebbula ly'emirimu mu bantu abalina obukugu obw'enjawulo lirwanyisibwa mu ggwanga kakati okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole kino Moses Kasacha ategeeza ng'enkola eno eyatereezebwa mu ebyo ebisomesebwa bwegendeeddwa n'okulaba ng'obaoli abaluŋŋamya ku ebyo ebirina okuba nga bisomesebwa mu mitendera egy'enjawulo obuyigirize n'ategeeza nga kino bwe kigenda okuba nga kiyambako n'abo abalina obukugu obw'enjawulo kyokka nga tebagendako mu matendekero gonna okusobola okufuna ebbaluwa obaoliawo okuba nga ate basobola okufuna emirimu mu bitongole n'amakampuni ag'enjawulo ono ategeezezza nti mu nteekateeka eno omuntu alina obukugu obw'enjawulo mu kintu eky'ebyemikono obaoliawo nga yayigira ku mulimu obaoliawo ebifo eby'enjawulo naye nga si matendekero agakakasibwa okuba nga gasomesa abantu bano agamba enkola eno eritwamu obaoliawo emitendo egy'enjawulo ng'ono akwatibwa n'atwalibwa wansi w'ekitongole kino ne kiba nga obaoliawo kimugezesa mu nkola ey'enjawulo ey'ebyemikono okulaba ng'asobola okuweebwa ebbaluwa kale no n'agamba nti abantu bangi obaoliawo babadde bafunye obukugu obw'enjawulo mu bintu ebitali bimu kyokka ate mu oluvannyuma lw'okufuna obukugu buno ne babulwako ngu bagenda okuba nga bakakalabiza emirimu kyagambye nti kati kino kigenda kuyambaku mu kumalawo ebbaluwa emirimu nadamukamu n'ebitongole eby'enjawulo ebyetaaga ebbaluwa abantu bano abasinga obungi obaoliawo ezibatalina mu kiseera kino ono agamba nti ne mu nteekateeka eno egendereddwamu okulaba nga banyweza omutindo gw'ebyo ebisomesebwa abantu bano kyagambye nti bangi obaoli matendekero agatali gamu bayitamu kyokka ne batafunamu obwanjawulo ngubaoliawo baweebwa amabaluwa ng'obukugu obw'enjawulo ate tebasobola kukiteekesa mu nkola ng'agamba n'okulondoolola kw'ekitongole kino kugenda kuba nga kuyambako mu nteekateeka eno kyokka ono agamba nti n'abasomesa bennyini abasomesa ebyemikono baba balina okuba nga bakakasibwa n'okulungamizibwa ekitongole kino nga nabwo ekyo tebataddewo obutasukka mwezi gwasusatu omwaka ogujja okakasa nti abo n'abasomesa abalina obukugu obw'enjawulo oba basomesa amasomo gano baba nga bakakasiddwa okusobola okuba nga batambuza obulungi emirimu gyabwe mu nteekateeka eno agamba nti gavumenti egendereddwamu okulaba ng'ebisomesebwa binywezebwaku mutindo n'okusobola okuba nga obaoliawo birondolwa bulungi awo nno kiyambeko abantu abafulumizibwa ono mu ggwanga lya kiuganda okukola mu bitongole by'enjawulo naddala mu ggwanga lya kiuganda n'ebweru waalyo okuba nga abo be balina omutindo ogusaanidde obaoliawo ogusiriisa eggwanga lya kiuganda mu nteekateeka eno agamba ng'ekitongole kyakwongera okulondoola amatendekero ag'enjawulo kakasa nti ebyo ebisomesebwa byebyo ebisaanidde era ebiri ku mutindo ebyekenneenyezeddwa obulungi olusiba ono yenna agendeddwamu okuba nga anyweza eyo ebigenda mu masomo okuba nga bisomesebwa mu masomo ag'ebyemikono ono nno ategeeza nga basobolede ddala okuba nga balondoola amatendekero ag'enjawulo okukakasa nti ebyo ebisomesebwayo ebyo ebiri ku mutindo n'okulondoola abasomesa abaliyo mu materekero ago okukakasa nti obaoliawo tebaba nansambula nkola nkadde gy'agamba kyobaoliawo kati ku mutindo gwe tuliko bano ekiseera kye tulimu abaana abasomesebwa mu matendekero ago basaanye okuba nga beeyambisibwa abakugu oba balumizibwa abakugu ab'enjawulo kibayambeko okuba nga bebateekeka mu nkola byebyo ebisaanidde kuvuganya katale k'ensi yonna kale nno omukulu Kasacha Moses agani mu nteekateeka eno gavumenti egenda genda mu maaso n'okuba nga bongera okunyweza obuweereza obutali bumu wakati mu kwongera omutindo gw'ebyo ebisomesebwa mu matendekero ag'enjawulo naddala gy'ebyemikono okukakasa nti basobola okuddaladdala okuvuganya mu katale k'emirimu enteekateeka etambuziddwako olwaleero ng'ebisinga ku ebyo tongera okuba nga tukuŋŋaanya mu nteekateeka eno okwongera gwe omuliza pal fm okukutuusako ku mawulire gaffe agaddako gye bujja mu maaso kuba 10/7 akamuza mwenda pal fm ndi Francis Kaseke ono okusengejo lya maliba gavumenti ekibuga Kampala
0: tuyanza nnyo Kaseke ne Francis aliwali eri ku ssengejjero lya mawulire aga gavumenti mu kibuga Kampala tujja kuba tetukutuusaako amawulire ago mu bujjuvu mu mawulire gaffe agagenda okuba tenga agaddako akadde kano ate era njagala tunoonyeko Haj Ali Mubiro ali mu bitundu ebyenakawa naye asobola okutubulira biki ebigenda mu maaso waali naye nga ba Hamaj Travel Agency bo bongera okutegeeza nti batwala abantu e Canada ne USA kota denensi za Schengen omuli Germany, Italy, Sweden, Belgium, Spain ne Denmark. Baga metiwa kuyamba kogwa ya galo genda mugu angiria taki okusubula okujanjabibwa oba okusoma bagamye nti bagenda kuyambako okufunira empapula era nga bakugambye nti abagenda kuyambako n'okufunira passport kibayise passport processing basangibwa ku kizimbe kya Hardware City mwaliro gwa kubiri rooms number 211 ne 212 okulira n'akatale ake na kasero kati okumanya ebisingawo ogenda kubo bakubirako ku noti 7575 noti mukaga nkaga mukaga noti msambu, tano msambu, noti mukaga, kaga mukaga, chinana mutano. Haji alitukwaniliza kumukutu, tuwagala kumanye bige na maso awe na kawa.
5: Let's go to the hospital.

0: sako amaulire agagenda maso mu bitundu byegwanga ebyenjawulo atenga tuengeddeyo kuva ku polisi amaulire getufunye okuva wa musasi waffe Buleba Hamida ategeezezzaako nti poliisi ya Old Kampala ekutta abavubuka bano nno baalabikira mu katambi ku mukutu gwa TikTok nga beewaana nga bwe bali nga bwe bagufudde omugano okuba abantu mu Kampala ne babayiwa amannyo olwate ne bavaayo ne beewaana nga bwe batyo basaba n'abasawo abamannyo okubawaayo kasente olw'ensonga nti be babafunira emirimu bwe batyo nga bakubye bannakampala kakati nno bino bikakasiddwa omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Rachel Kawala n'ategeeza nti abantu bano poliisi yasobodde okubeera ng'ebakwata akadde konna bagenda kuba basimbibwa mu mboga ez'amateeka twagala kufunako ku ddoboozi lya Rachel Kawala bw'atyo ng'ayogera ku bantu bano abakwatiddwa
1: waliwo akatambi akasaasaanidde ku mitimbagano egya social media akalaga akabinja k'abasajja bano nga beewaanawaana okuba nga be balumba abantu ne babakuba ebikonde ne babakyamyemba ne babakyamya amannyo ne bajjamu abantu amannyo ate nga bano beewaanawaana okuba nga be bawa abasawo b'amannyo emirimu era nga babagamba nti babuukyeyo kasente oba si kyo bagenda kuba balumba bo abasawo poliisi yaffe eya Kampala mukadde yakoze ekikwekweto ku jimu ya Gojo mu Namungoona mu Lubya Parish mu Rubaga Division mu district ya Kampala era abantu munaana ne bakwatibwa ku munaana abakwatiddwa bana be balabikira mu katambi akasaasaanidde ku social media akalaga abeewaanawaana okubanga be bakyamya abantu amannyo nga abaana bano kuliko Matiti Muhammad ng'amanyikiddwa nga Beast era nga y'abakulira kuliko Nuruddin Kasule akuliko Umar Mubiru kuliko Lukoya Adams n'abalala abaana abakwatiddwa bano basangiddwa ku gym nga bano basangiddwa n'ebiteeberezebwa okubanga biragalalagala nga kuliko Kiyimba Martin kuliko Alinda Yosam Junior kuliko Walumu James kuliko n'omulala amanyikiddwa nga Elvis okunoonyeza kulaga nti bano beerimbika nti bagenze mu gym ku traininga mu bikonde ate nga ekigendererwa kiba kirala kyakulumbagana bantu kubba bantu nakukozesa ebiteeberezebwa okubanga biragalalagala ng'omunaana abakwatiddwa tubalina mu kaduukulu ng'era we tunaaba tumaliriza okunoonyereza bano bajja kuba basimbibwa mu maaso g'omulamuzi nga bwabeerawo yenayina ayina information esobola okututuusa kuba victims abaalumbibwa akabinja kano tubasaba amawulire ago bagaleete ku poliisi eri okumpi nga naye tukyali mu kaweefube w'okulabanga bonna abalabikidde mu katambi ako akakookutiisatiisa bakwatibwa amateeka nga bavunaane ngaffe tukyagendera ddala maaso n'ebikwekweto byaffe mu kaweefube w'okulabanga tulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu Kampala n'emirirwano ne kaweefube w'okulabanga tumalawo obubinja obwo obulumbagana abantu
0: Okay, oyo ye mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Rachel Kawala bw'atyo ng'ayogerako ate kano akabinja k'abavubuka abavaayo batyo ne bakuba abantu ne babakuulamu amannyo ate oluvannyuma ne bagenda ku mikutu emitimbagano ate nga beewaana olw'ekikolwa kye bakoze aba Anwar Muslim Run bongera okugamba nti jangu tumalirize bye tuwatandika emisinde gya Anwar Muslim Run gikomyewo nate era nga ku mulundi guno tugenda kudduka okumaliriza administration block ekifo ky'abaana abatalina ayamba ekya Shukran Babies Home ennaku zomwe zigenda kubeera 20 omwezi ogwa September omwaka guno gwennyini wali eri ku Lugogo Cricket Ground era nga bagambye nti jangu ofuna omujoozi mwogenda okuddukira 3 jokka wano ku reception ya Pale FM newali ku AK Islamic Book Center aba AK Islamic Book Center nabo bongera okujjukiza nti kati basangibwa ku City Base Complex edeyayitibwanga Mukwano Arcade walinga Centenary Bank ku luguudo olugenda mu Container Village bagambye nti bakutuusako ebitabo by'obusiraamu bonna byonna gamba ng'ebikozesebwa mu masomero Quran mu size

0: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
1: Kuzza onsobola okwogerako nti sadakallahu oba nedda.
2: Ate ddiro atayogera mazima.
1: Buli kaseera ayogera
2: mazima.
1: Allah wafuye omulungi yasa.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kaakati tutandike. Mukomere muzukuke soko ginyonyole.
2: Ayo gye nsomye tutera nnyo gyogerako waneno ku paalo. Allah ni otegeza ntino abange mu abachala kolo ya mu straight translation ya kweza kubachala banabbi mkuhunya ilimu ayogera ayo kutubu na kofena abange abachala basidamu tebulinga abachala abalala initakaitu na bana imamu sazimu kugondela Allah fala takhdaana bin kawli temgonza ngobulobo zine mugira ulobo zivu kwe koza echa nina Allah nangama mwuna chikola bana Qur'ani ingazi Nanga bwe munaakikola fayatma'a alladhi fi qalbihi marad mugenda kusikiriza abasajja abalina obulwadde bw'obwenzi mu mutima bajje gye muli olw'ebikolwa bino mwe bye mwekoze kati Allah n'agamba kati mwe musazeewo okwogera wakulu na qawla ma'rufa bamaama bali ku radio mukweza bana abavubuse emyaka 15 n'okweyongerayo okwogera mu ddoboozi ery'obuvunaanyizibwa bave mu bintu by'okwekoza sitiriyo kwemoola kulya bigambo twogere bulungi kubanga omwana muli lwakola ebikolwa ebyo amaliza nga ate yeera ye yeekoseza ye bali babawo nga balwadde tebalina ddiini bali awo baseduvugutu kakati nga kamaama kagenda nga nako kaluggwamu bambi Allah bwatyo bwakugambye bw'obukkiriza Allah n'olunaku lw'ekiyama beera nga weegendereza nnyo oyogera ebigambo nga bya birungi
1: kakati nyinza okubanga eddoboozi lyange seeyogeza naye neri uri just neri muwumira buwumizi nagana nange kikaze cyo cyogera banange zaburi bucyogera ne mpurira nka sabastiking so ngo noga matine yogeza usimanye kifananye mu kirabira naye nga it could be my normal talk
2: okaze bulungi ebintu biri bibiri waliwo omuntu okwogera obulungi naye okwogera eddoboozi ery'obuvunaanyizibwa naye nga alhamdulillah oyogera bulungi kati nga ggwe
1: Sherifu ati ebibirikira awo tompera ku kyakulabira
2: oyogera bulungi
1: okoze omuntu wange yaani mugaye mutumidde
2: kakati abaganda bagamba mama waba yakuliisa kazigo akazigo nga kalimu
1: akatiko akabaala eddoboozi neligogoka
2: ahana sunna bagamba mama waba yakukombya ku ntende nga yakakuzaala eddoboozi liseenekerera bulungi nnyo ne waba musajja era obawuli abasomi ba Qur'an baljuhani basudaisi akusomera n'ogamba bali omuvubuka waliwo sheikh bamuyita Yusuf Aidurus yatusomera aya ziri qul law kana ma'ahu alihatan eze
1: nezitamaleyo
2: Mashallah. Naye ujibane basajiranga bogera buki. Si buli musajja nti aba ayogera bubi.
1: Nga Sudaisi bwasoma nempuliranga mu.
2: Omuli Sudaisi, mashallah.
1: Sudaisi asoma nempuliranga mu.
2: So, ni waba wira n'abachana nga bogera buki. Bulungi mu butonde bwawe kati nga mama wange. Ayogera bulungi.
1: Alembegera.
2: Munnange.
1: Talembegera. Nolaba nga ayogera n'ogamba nnange omukazi ayina ekyejo naye nga yenjogera
2: mbwogera naye teyeekoze bwe butonde bwe enagamba ayinza okwogera abantu ne bagamba ne maama wo ayogera bulungi era mu muntu yamuzaa ndiba naye maama wo yatrainingirawo okwogera ne mugamba bwatyo bwoyogera ne baganda be bonna abaana ba Haji Kasooli bwe batyo bwe boogera boogera mpola
1: batuke kuffe
2: maliriza akantu kano ne mubaamu okwekoza kati nganze wano mumpya njogera wenti wenjogera bwe butonde bwange era seekozeza alhamdulillahi rabbi
1: natenga oyogera bulungi
2: amina
1: wabula
2: omukyala ddi bakkiriza okunyoola akaloboozi yeekoze ng'ali n'omwami w'ewaka okkirizibwa okwekoza nokora nechejo tesikiri atsisi kukiriza baba chika katana ko
1: okonga
2: yongeramu
1: okujusa kirobozo kicho ine kinene okifule ekiti akatini eriyo mwami wo
2: nomgashe nikayo
1: chakada de
2: eriyo
1: bikirizibwa
2: okukwata eddoboozi eryo n'olifuutula mu kisenge neriyita ne mu ddi
1: n'olitaka ku muzindaalo guno
2: n'oliyita ne ku tax n'olireeta e Kampala mu wino n'otandika ddini olero
1: kyokka bandage ononywa katunda kyokka medi
2: ebyo
1: abaana b'emmere
2: abamu bakola nabo bakwano baabwe ba workmates naye nga banyolanyola
1: obulo n'ogusajja ne guga onoleta katunda no kokali kyokka medi akatunda nolya nga tewekoza
2: so haja tugetolina musango eddoboozi lyo siri eryo
1: haja tioli muduuka otunda ngoye olw'okubalaba nti musajja yaze agulira mukyala we nota akaloboozi akaloboozi n'okatta n'olyoka olirungi yakubanga wa musajja aze muduuka lyo mukwano kyo kyogenda kwetekako omusango gwa bwereere mukyala omusiraamu otuwulite
2: nagenda okutuuka ajja kubonaabona ano omulamu dduniya kuba bagenda mugira bangi abasajja nga yabasikiriza n'ate bamukose
1: abakyala bye tukola ate nga bitukosa
2: ate nga leero si kye tuzzeeko etababruc leero tuzze ku swala mukyala okulaga ajjalira eswala olw'okubeera nti munnange baakugamba wakaruna fi buyuti kunna mubeere waka
1: neddaisinko
2: kwekino gye tuli tuwangalire nyewa ewaka
1: jama tetukwatako nnyo
2: jama nedda tetukakatako ffe efesala eri wajibu okufuluma yidi ebisigadde tusala lwakuba lwe tusangiddwa nga ntino oba tuli bweru oba kwatuukirizibwa okgenda ku muzikiti nga wetunatunuulira mu bigambo bino inshallah
1: eddakiika ziri 15 eziyise ku ssaawa 8 gw'emisana gonnaku olwaleero jenatimusa enterprises akugambye nti asangibwa wano ku mukwano shopping arcade bakuletedde ebyambalo by'obusiraamu ebiri ku mulembe gamba nga sharia okuva mawanga agabawalabu ng'omuli dubai turkey saudi arabia n'awalala wangi nnyo era nga balina amakanzu ag'abakulu n'abato enkofiira ez'abakulu n'abato bakuletedde sharia ennungi ebiteteeyo okuva ettaki ekiteteeyi kyoyambala n'obeera smart mu office ne mukubo ng'otambula newakane ku mikolo kale ne tugamba nti kubira ku janet musa akwambaza nagambye yabaletedde ebikofiira ebirungi abakyala kati oyambala sharia yo n'akatambula ku n'ekikofiira ku kijjiraku bannange n'onyuma essimu eri 07 74 7 4 7 0 7 0 7 0 5 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 mwami. Banafe abamu. Akadala, bagambi batia bakadala famire, bakadala famire, bakadala famire, bagamba anti bakulembe duamu Haji Mutafa Kadala, baita abantu mwena okujokuwa omuduwa ya mchala wabwe, mama wabana Hajati Rukaiya na Chitende. Egenda kubena ngena kuza mwezi kuminasatu mwezi ogomwenda, ituse. Wali Katumu Luwero mumaka gaba kade. Bagaba kadebe. Buli awulidde tegeza kuomulala. Era nga tunasanyuka nnyo nga muze. Ye Haji Mustafa Kadala bwati bwa bagambye. Songa teye Sheikh Ah Muhammadi Badi Katende. Aita Khalifa. Khalifa mukuru watwalika. Sheikh Ali Mundu. Bakhalifa mwena. Ba Sheikh neba imamu. Ba mulidi neba mulidat. Okubaawo mu kusoma edduwa ya mwannyina Hajati Rukaiya na Chitende. Emikolo gitandika ekiro nga nakuza mwezi 12 essaawa 2 n'ekitundu ez'ekiro. Ono nno enkeera nga 13 edduwa etandike ku ssaawa 3 bagamba nti ssaawa 3 zijja kuweza okumakya. Musabiddwa okukwata ebiseera era nga tunasanyuka nnyo nga mutuuse. Bobengo yagala okumanya ebisinga ku duwa eno esimu erizira 7-8-5-5-8-5-8-7 nezira 7-0-5-5-8-5-8-7 bubakubireko mungero kuberanga mumanya enteekateeka ezeduwa eyo abafirida usajan umra services bakugambye nti mukwano genda wewandiise oluggula bwe batibo batambulirawo Orugulawo salo ntino munange tukiriziddwa kutambula bo bagenda kutambulirawo kubanga abantu bajja kubanga already we bali ogenda kusasula milioni 5 zokka zokka tenga kukuliko hotel okusuza bagenda kukulabirira bulungi nnyo okulya n'okunywa byonna biryoko package nnene nnyo okutambuza visa processing byonna ground transport byonna biryoko Fidaus Hajjan Umrah Services ekulemberwa mukuru Haji Isma Rubega bongedde okutegeeza nti nno bannange jangu ne ku sente zino zowulidde milioni 5 bajja kusalirako bogenda mu office n'oyogera nabo mukubire ku ssimu ya 0703 ayagala okola omuroba Haji 0703 8 7 0703 8 7 mukubira ko Haji Isma Rubega asobola kuberanga akunyonyola na mtuzeyi wa Shekate Sharifa na Matovu
2: naam olaitu tunaulira ensobi oba ebintu ebenja ulo abachala bitukola nga bituwamba na inga bitu beranga bitu chankaranya bitu domonkanya fi hadhihi alhayati dunya mulambu nobe dunya wafi l'akhira atina oluvanyuma nga tumaze okufa wale tugenda kutuna ku nsonga egamba nti abakyala okulaga jjalira eswala naye ekigambo okulaga jjalira eswala baganda bange kinene katulabe ge tunasobola okukyogerako wano nga era ng'obudde bunaba bututambuza nze Sharifa Namatovu nga bwe joint robategeeza nva wali katende ensujjuwe ku Ibn Majah Junior and Quran Memorization School tubeebaza nnyo mwenna bwe tutambuza programu eyo Deputy wange Shamsuddin Katende na msomesa baffe bonna bonna Teacher Sumaya Kwalia Uliriza Sumaya Shirungi Teacher Farida Nabu Kenya Kwebali Sheikh Ismail Abogere ne bannaffe mwenna mama wange omulungi naye Kwalia abeerako nyabu akumatira kukamala Mukyala Fatuma Namira
1: Mwe mamba.
2: Oyo mchala gwenzi.
1: Mwe mamba miro baba mamba ni na miro.
2: Mwe mamba.
1: Mutumide mkwano gwanga. Mgana angoyo.
2: Tata ya mtu umirinya msagala. Tata ya li mtu umasiba zadeo.
1: Na miro mganda u?
2: Mama wange na miro Fatuma. Ne tata ya muwasa. Na mtu umirinya msagala.
1: Kati mbinyo ko?
2: Nduwaje.
1: Kati nidira mamba.
2: Mamba.
1: Kati mbinyo ko?
2: Naye ndira bamuchika chemamba anti okwedira kitegeza buta kujiziza. Tajiziza naye aba muchika
1: cha kajanja. Aji atajiza yedira mamba ndi mama o.
2: Ndi oli mama wange omulungi mama nava mpayo kasente.
1: Nenda ku.
2: Neanziza. So tugenda kutunulira abakyala okulaga jalira esala ntunga makirike ebigambo bingi. So kera ddala ye ayiri mu sura emu kwezo zemusengira ddala okumanya eti basura tuli Eti basura tulimauna. Esura ya chikumu sambu. Aya yoku nane yoku tano. Ziga tibu wa muku soboro kuwa makulu. Netuga ambatutia. A'udhu billahi minashaitanirrajim. Fawai.

0: Allah ngamba nti miranga na biwobe eri aba abasaala essala zaabwe nga bazikola ki nga baziragajjalira abakyala abamu abakyala abamu basaala omwami azze
1: musekerera nze
0: nedda nze okoze keekansa wulira omukyala n'atuuka okusala nga naye alinga mwana haji bwajja
1: oluwulira emmotoka nga otekako ekivuliya akusanga kusujuudi
0: atanawaako
1: nolwako akusanze oli kugundi esembayo nga wegayirira allah
0: nasooka akaba amaziga nga awanjagira allah nanga haji osanze
1: ensala novayo nowanika emikono nomulaga ati
0: haji nkusaliddeko naye nga gwolaba oyo asadde eraaka emu
1: bwabanga eweze kubanga ebiseera ebisinga omubaza olingiza nakulingiza afudde mu motoka tikati ajja ti omusalo gulio
0: omuzannyo ogwenkaniddawo nga naawe oli mukazi naye ng'olinga naawe mwana osaala lwa haji haji bwagenda temusaala bantu mmwe abakazi n'abaana
1: ate okumanya ffe tuli bakazi era abalinga abaana n'ebiswala bye sijja bisaala
0: n'ebiswala bye wallahi essala yiyo essala si ya mwami wo musaale essala nga mugisaala nga mumanyi nti allah agenda kujibabala essala yatuka kati ye allah agitulalikako ffenna abaami n'abakyala fi lqurani lkarim mu suratu lbakara allahu aza wajalla aya ya 43 yagamba wa aqimu ssalata wa atu zaka warukau maa rakiin aya ngaebuna abakyala n'abaami allah gamba muyimirize ewe essala era muwe nezzaka era mubeere nga musa warukau rukuu kitegeeza kukwata ku maviivi okwongera okukkaatiriza mugende mukole ekikolwa ekyo naabo abakikola bimaana mwegatte ku basaala so tekiriyo nti essala y'abaami bokka era tekiriyo eri omukyala ali wano ng'omanyi mbu haji bwagenda tokola ki sheekhe bwagenda tosaala allah ajja kukoo kyomuliro ogutazikira allah jabbokyomuaji
1: agenza ekiyungu kyaffe kiweddeko eswala tuziwoja
0: astagfirullahilam so hadithi yino ya abi hurairata radiallahu anhu anna rasulallahi salllah alaihi wasallam qal inna awala ma yuhasabu bihi labdu yauma alqiyamati min amalihi salatuhu fain saluhat faqad aflaha wa anjaha wa infasadat faqad khaba wa khasira yatugamba nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam timazima omulimu ogugenda okusooka okubalibwa eri omuddu yenna yoma alqiyama egenda kubeera sala senga enasangibwa nga ntuufu munanga ogenda kubeera ng'owangudde era ogenda kuba owonye wainfasadat senga enasangibwa nga munanga essala wagizanyiramu wagiragajjalira munanga ogenda kuba zikusanze era ogenda kuba ofiiriddwa obulamu bwo bugenda kuba butandise okugamba nti bufaafaaganye n'olwensonga eyo abawuliza ab'ekitiibwa munaddala abakyala abali ku redio eno bwe twogenda nno ku bakyala naddala ku nsonga eno gye ndiko ey'essala ntandikira ku bakyala ab'emyaka mwenda abakyala ab'emyaka mwenda abakyala ab'emyaka kumi abakyala ab'emyaka kumi nagumu abakyala ab'emyaka kumi n'ebiri bonna mu masembeze ku radio programu eno ebakwatako musheria abawala bwe tuweza emyaka mwenda tuba tukuze n'olwensonga eyo tetulina kubeera nga tulagajjalira essala tubeere nga tumanya nti ekitabo kyaffe kiba kigguddwawo era buli kyetukola nga kibi kibeera kiwandiikibwa na buli kyetukola nga kirungi ate era kibeera nga kiwandiikibwa ekimu ku bintu abakyala bye tukola oba bye bakola nga biri mu bulagajjavu bw'esswala mwe muli obutayambala bulungi nga tusaala kubanga omuntu bw'obeera nga olina omusango gw'obutannaba kutegeera mukyala musiraamu bw'ayambala oba nga wategeera naye ng'okyalemedde okuteeka mu nkola kuba obuyinza bwa allahu aza wajalla kale bw'otuuka mu ssala kano konnyamba okeekolere yino hadith an aishata radiallahu anha an nabiyi salllah alaihi wasallam qal la yaqbalu llahu salata haidin illa bikhimari yagamba mama fe aisha radiallahu anha nti nabi muhammadi salllahu alaihi wasallam yagamba nti la yuqbalu llahu salata haidin Allah takiriza sala ya mtu yomchala atuse mu miaka ejo mwenda nokwe yongerayo obani mabata najituza nena afu nakubuna obubonero wa manga kangezea suna amabere kangeze ya member of parliament kangeze wakabone rucha wakalala eh kangeze mviri ze yongera ko obunji
1: mu bitundu ebirala
0: bazitali kakati sengobo obubonero akamu kuboka jja ku mchala obo mchala nawe ze miaka je ejo bukuru je miaka mwenda na nage na maso nokubera nga asali sala ya ngatayamba de khimari khimari chechi khimari chitegeza ekikaye kinene ekibiko mubiri gonna nga kiva ku mutwe ekikaye ekyo sigama kikaya anti kibi nkoze so olubulwa musanvu chi mu Luganda olutegeza ekintu ekinene so se ekibi so akakaya ko kaba kanene obekikaye ekyo kiba kinene nga bw'okyebika kitwa kibika ne kirekawo feesi naye nga bwe kigwa wansi kisobola okutuuka ku ttaka oba ekinoni ekitono ennyo kale kisobola okubika hipsizo oba ebisambi byo kati eno wansi bw'oba totaddeeyo lugoye luli tayiti nga tewaliyo sikaati eri tayiti oba kampale zino ez'abasajja oba legginga erega obugulu n'oba ng'otaddeyo ekiteteeyi nga kiwanvu oba kye tuyita hijabu kati awakakaya kano niwe kaba kabise hipsi abamanyi baffe batukkiriza nti okkirizibwa okusaala then eyo yonga mundo otadde mu tayiti ekikaya kino kikhimari kiina okuva ku mutwe paka kutaka nekibikiramu nebigere at the end of the day ekikaya ekisinga obulungi kyekyo ekiva ku mutwe nekituuka wansi ku bigere wabula kiri kyakkirizibwa olw'embeera z'ensi zaffe oluusi ze tubeeramu entambula zaffe n'oba nga weetaaga okukozesa emikono gyo lwatavyu nakwadde waliwo ebika ennaku zino bino bemaite eby'abasomali ng'emikono omukono osobola engalo zijjayo nezikola byezikola naye ng'ate ekikaya kino era kiva ku mutwe era paka kubigere just nga waliwo obukono obugalo w'obusokoolerayo n'osobola okukola omulimu gwo eyo gye tuyita jilbab dress at the end of the day tugambye nti biki omukyala byakola n'abeera nga omukyala ebintu bino abakyala ensobi zino ziri common maka gamu after another one home after another one woman after another naye nga bitukosa mu bulamu bw'eddunya n'obwakhira naye nkugamba twasoose kubatasaalirako ddala ne tugenda kubasaala ng'eswala bazira gajjalira si bwe kiri ne tuba ne tugenda kuba n'abasaala naye ng'ate tebambadde bulungi bannanga ab'ekitiibwa mu nnyambe buli mukyala omusiraamu gulayo munnanga akakaayako oba ekikaaya kyo oba jiribaabu yo jiribaabu mu second hand za mitwalo ebiri mu baakatale abaakatale akannalubabwe jiribaabu ya mitwalo ebiri gyebiri babitunda mu katale ka
1: mubuulo ewamwe mukayita naluki
0: simanyi na jinki gye nalubabwe kyeki naam kakati ate mu maduuka agatonda ebipya kati nga ono gw'obadde olanga janati musa jiribaabu ya mitwalo esatu waliyo neegyesa esatu kitundu neena okusinziira ku bugumu bw'olugoye ekirala waliyo omukyala agenda okwekwasa nti nze sirinaaki sente ndi mwavu nnyonnyo golaba neeyaguza lujjo kwata essuuka ofuneyo essuuka y'emu ogyeyambise nga jiribaabu osobola ogitunga n'ogigatta wa neeno mu makkati gwe kennyini n'empisa oyo oba n'ogenda ku kyalaani ne bagikugattira neekufuukira ekikaaya
1: kasa togenda kutambula nakyo
0: n'okutambula kyalina okutambuliramu bw'aba talina ngoye bw'aba awulira ng'ayagala kuyingira jjana nga talina sente zaagula jiribaabu yakutambuliramu alina okutambuliramu eyo essuuka oba si ekyabeere waka wakoruna fi buyuti kunna bigambo ebyo allah yabyogedde mubeere waka wala tabarajana tabarruja aljahiliyati lula bwe tuba tutambula tetambulatambula kati woba omanyi tolina ngu ebeere waka
1: katudde
2: oyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu fumba amazzi oseemu 14 tambi spageti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spageti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana basaba kubongeza abakulu babugaana ssanyu 14 tambi spageti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye.
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bitegeya bombo ku kyalo kibajwe ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddiini. Era nga senta namba zombi weeziri. Ebisale bya bisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddegeya bombo kibajwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 7 nooti nooti 8882 oba ku nooti 786 nooti emu 6593.
4: Kukuru wapalo wa Afrika Radio bili abrimu mkaga kika kubwa kusaba kwa banje tuwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga palo wa Afrika Radio au kutoka restaurant ya bukesa kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutopa mwje tusome jangu na chua tunda tusensera katare mwje tulabibu chibu tunyiso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako na okurunda okurunde nkoko embuzi sako na entezorulio okurime mwanyi koko wa sako na kukata kwa mtindo nebi ntuwe bidara inji tusembera ukutani kani sabili jo kumata paka kusa kuminemu nga tusoma busomi ino wetuli ati wetunywa abasome sabanje banaje ku business banje kutusome sasa kuno kugira kwa nafe wamuno kutua magezi utikozo ta batch kola bata utandi kotia tuingilira mitwale bilizo ka funa tiketi yokati jangwa ku reception ya Pearl of Africa Radio oba ku AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musamvu tano bili kuminemu kumi kumina bili ogitwa ship with us banaje ku mukutile mali ukuvicha China. TV One, Woman Movement Events.
1: Okay, yes, na timu kwa nugu wangu mwule unja uza chiku msafa kutonya za mwenda pale FM kula ili umutu. Jibana niti mwela bida, niti abantu wapapade manuunya obuko kubwa maji. Mbwabuze, mbwabuze bunoboru na kuulumu. Bagami etino mkwano abade manuunya obuko kubwa maji, obutobu nga gori murunzi. Bakade bafe, baba itaba good farmers. Basangi banda muongo wali babulina bagamye tolinda ko just wobo bookings kubaka ti booking abo bookings zabuze nkoko na dalazi ne za majje boluna ku rumwa babwagala babagamye ti bookinga mu mwezi gumu mu mwezi ebiri esatu oba otandise okubeeranga ofuna obukoko bonna bwe kityo munnaffe gototuulaawo okugamba nti no munnange kino kube simu eno anoonya obukoko obwonna ku rumu obwa tebukya tojja bufuna obwamaji bakubireko babuze bakubireke simu ya bwerizira musafu 5 nya 2 mu 2 10 nemu kaga musatu 0 musafu 5 nya 2 mu 2 10 nemu kaga musatu kubeyo sija bawandala kubeyo ababunonyo obukoko bubuluna ku rumu ngo yagala buno bubuluna ku rumu babuku obwamaji nkoga manya maji gabuze kati amaji mukubula kitegeza nobukoko nobukoko nabuba bubuze kati atema no banafe boba bulina mubakubire ko musobola kuberanga mu bufuna banange muzukuru wa jjajja Budda Kayongo Hakimu abikasenga we sifa nabano ba ngono munafe ye mwana wa jjajja Budda omukuru wa kuzikibwa olwaleresa wa 10 ezolweggulo Mazinga abikidda Luganda bakona abemikwano nasaba munanga olidde ategeza omulala gukikwatako muzukuru wa jjajja Budda Kayongo Hakimu nga abikasenga we sifa nabano ba ngono munafe abadde omwana wa jjajja Budda omukuru wa kuzikibwa olunako olwaleero essaawa 10 ez'olweggulo Mazinga babikidde Luganda abako n'abemikwano ne basaba awulidde ategeeze omulala gwekikwatako so nga ate n'abakyala abakulembeze ba NASA na Twale nga bali wamu n'abakulembeze ba Masigidi Taku wa Ntake ku Badru Road bayita abakyala be Wakiso n'emirirwano okubaawo mu semina y'abakyala ng'egenda kubeera ennaku za mwezi 12 omwezi ogw'omwenda ku Saturday eno egenda kubeerawo ku muzikiti ogwa Taku wa Ntake oluguddo lwa Badru oba ku Badru Road. Mujje tuyige obusiraamu bwaffe okusoma kutandika essaawa 3 ez'okumakya mpaka essaawa 10 n'emu ez'olweggulo. Breakfast ne lunch byonna weebiri. Oyagala okumanya ebisingawo ku biro mukyala hawa essimu eri 0755-86-54. 0755-86-54 ne 0750-56 noti emu 14 Zaituni Juma ajja kubeera ng'omufuna ne Rukaiya ali ku simu ya 0704-6913 bagamba nti ndagiriro bagamba nti oluva ku Jenina
0: weyongera ku waguru masigidi ojja kubanga ojiraba ate boba ova ku Hoima Road oyita ku Seven Sisters masigidi nawo ojja kuberanga ojiraba ebadde endagiriro tuchali ne Shekati Shekati mbadde nkugamba mukwano nteri abana abo buwala aba ino kati umusono waka tuogera kuswala wawo tugendo jitira na ninyambala yafe usasa na utugama techisuka tuzunge na chua tuzunga na chua tuzunga na chua na hivu tukubye nyo
5: atena nchi
0: techisuka
5: tetuina kukukulia bigambo bia Allah tuino bikuwa unga bwebidi Allah chuchia ya gala Allah chuchia ya gala tuogere bigambo binunga webitoke doku beira kati ya Allah Baba asimi kurobu yinza wino kusasila kwe asa okulunga miayo mtu omu baba biti. Abantu maneno bemudha banga wakule chintu chichamu. Mwuri mwa chikola ngatama nye chitufu. Nemba mwa chikola nge chitufu achimanyi nga aganye buchi?
0: Buganyi.
5: Nemba mwa mlala nga agaman sabalu anteke mwa baba chikola. Neso alia yungu manyinte salayo jagala manyoku vanuru aleru ntibobo sara. Ote kukubango yamba de ejiribabu. Nga echigambecho chitegeza. Echikaye shinene echiva kumutwe. Nechitualira mwebi bega bega. Uyo mavere. Uyo rubuto. Uyo kabina. Uyo hipsi. Nga nechisingo bulungi.

0: Enkote of course a suit is in a kwambala chijara.
1: Ngori musa joli mukazi.
0: Ni mukazi.
1: Yamba de yaba sanje.
0: Yamba de suit yange ya chikazi. Ngoye jezi ze chikazi yamba de pale yange ye chikazi.
1: Gamba dize twatu meze chikazi na inga za basajja. Continue.
0: Yamba de ngoye zange ze chikazi. Ze sekati lera ngudeko. Yamba de ngoye zange ze njogerera bana bali mu nsimu note mugamba tate na valwa chote nguwa shekati omutawanya nedda. Njogera kubanga byebiriwo. Kati omwana no wobuwala aya mbade kati swara mwe
1: loya
0: good swara etu usetaya gala jisoba
1: baina na mateka aga mafuga baloya
0: uchitege de baina
1: yu fangu ya bulaka oboli mkazo oboli msajene sati ya white
0: eswala na etu uka nete kakechi jala change ate mpulilo ngambi sina jambara chichamu chaba kozero uyoyo
1: echiso
0: kare kamisense swara ajambari de chijala chi
1: chikomiewa
0: na amaliriza chituse kutakanga asara na amalo kusala na jake chijara na yambale suti ye ya aloya
1: nasigana msuti ye mgueze
0: za msaji ya kubide kubukubize chijara chine chukuma kutaka chwe na asara
1: esana chijara echo ojiribabu jesu lideko mwebe badete tangara esana ntufu mwebe badete tangara enugundi jesu lideko ngeva kumutwe netu aliramu evega vega na mabere akakaya kawamvu katu aliramu na mabere kawamvu katu aliramu lubuto kawamvu katu aliramu akabina kawamvu katu aliramu ipsi kawamvu kati ogambe munda taina amuchi
0: aina musuti
1: kitetei
0: aina musuti
1: nekugamba weruwa rutu kakutaka runorata deko ngate ruta angala eswala ntufa ina misangwe jeja kukuna miransi na eswala yeye wana yetereze zomza umwalo yali ya deko
0: wala biyaba wala bechibuge na kuzino bagenda ne baina bube baita bu throw on buli wali wa mtu alu mtu alu na yambale mpale yanti ya busina mbugamba nino kubika hips na alitaka throw on na teka kubute switch chokanga na kuru mkata angara na teka kaka kaya na haka sibabu lunji nyo na akula ganti mpale ya yamba debi wanfu atadeko ne throw on obusina mbugamba kwa mbala bubi wanfu mchitakira mpale mpanfu atadeko throw on unengwe tebimu kutenyo bilia unateka kune ka throw on ke unateka kuna akakaya ke
1: ogami nga biyazo ata akakaya oleta kachu
0: ati akatadeko biko zibabu
1: ambala akakaya katini akakaya katini nga basina akakaya kwa mkazi kaini okuva kumutwe kakaya lugoye rumu alkhimaru lugoye rumu luva kumutwe neruka wansi nerutwalira mwama vere ne hips a minimum of the hips bobanga munda rota demu teruli tight bobanga rota demu ne munda chi na inge chisinga kwa bulungi kujiba yeye tuka wansi kutaka
0: naam eno ya food data
1: info
0: oh mama
1: nyo uli mkwano gwange nako bolira chitu
0: ya fudeda
1: yagambi nabi Muhammad bobango kakasa wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha tamala geogeza byogera Allah byayogera ya bimugamba agambi hadithi nga ya mama Aisha radhiyallahu anha nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba la yaqbalu Allahu salata haibi Allah takiriza salayamu wala alim akakaseko bubonero bwobukulu ngokuweza emyaka omwenda oba kubera nga member of parliament obanga ine mviri nyingi oba titechirena akamuni nakalela kuna kamufuru basu nye mabere ila bikimari okujja kwa mchalo wabaga gendo okusara Yesu ulize chikaya atekeka akakaya nga kava kumutwe paka kutaka umasecho nga kava kumutwe nga kabi kemi mufuru umkazi neye mabere okubera nga gali sharp wega ati echo chiri haramu ni wana abo tadeko chitete inga tachiri tight na uya ula akakaya nuka ula kuchitetei ebyo ya garment tebikirizwa teka ke chikaya bane what is the problem betuma twagala okusimisa Allah ebira ngomu wano oligo nyumiriza loya loyo yomulaba nti ayambala mu binyambala mpale nachi na sati naye bwabanga asala ateka ke chikaya ata singo omuntu ayambala hijab na kakaya akatini naye nga atabi asaliramu
0: ayambala hijab na kakaya kano
1: nga byasaliramu
0: do yori amusinza yamba de pale ne yekuba ke kijala che kiva wa group aka kubigere
1: kubabwa abadde asala atereze zechi eswala atenge banga lyana amalanga atereze eswala Allah agenda mutereza ne mpala azivemu Orebi gamba biya Allah biya gamba nti inna salata tanha anil fahshai wal munkati. Esu salabu wajisala na yetuka Allah jisizamu na

0: amaulira agafa ku butaka manya agafa mu Uganda kosane semazinga Africa yena wano mu program eya mpulide kamenya tutandikira wano wenyini mugwanga eria Uganda kibuga Kampala ngabo manyi abavubuka bangi emirimu tebagiraba ne basalawo okubeera nti beyambisa kyebalina babere nti babeezawo obulamu abavubuka ne beyambisa engomi ebikonde ng'ebyokulwanyisa ogenda maaso n'okubeera nti batigomya ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala kusa n'eggwanga lyonna okwetooloola kakati wetukidde olunaku olwaleero nga waliwo obutambi obwagenda maaso n'okubeera nti bweyolekera ku mikutu emikwanira wala ng'abavubuka bagenda maaso n'okubeera nti beewaana ne bagamba ffe yeffe yeffe abagenda maaso n'okubeera nti tukola omulimu ogw'amaanyi wano mu Uganda era nga bagamba kyekiseera abasawo abagenda maaso n'okubeera nti bajjanjaba amannyo babakwatire ssente babawe kubanga emirimu bagifuna lwabbo bagenda maaso n'okubeera nti bakuba abantu ne babayigiriza enti omuntu tatambula ng'asaatuuka mu ngeri y'okwewaana nga bagamba omulimu gwe bakola gwa ttendo nnyo kakati oluvannyuma lw'okufulumya obubaka obwo ku TikTok nga beewaana nti bo bayiyi b'amannyo nga bwe nagambye nti bakuba engumi amannyo ne gatandika okunyeenya nga galinga lujegere lwa ggaali kakati ng'olina kudduuka wa dentist akusiba amannyo ago oba agaggyemu era ne bagamba nti omulimu ogwo bagwenyumirizaamu era bagukolera ddala bulungi ogw'okuyiwa abantu amannyo ne batwala bye baagala kakati wetukidde olunaku olwaleero poliisi kasita yalaba akatambi bano neebassa akasiiso naye ng'erimu kubanoonya wa we bagenda maaso n'okubeera nti basangibwa kakati poliisi ya Old Kampala yakutte abavubuka bano abalabikira mu katambi ako nga beewaana ku mukutu ogwa TikTok nga bagamba nti bayiwa abantu amannyo ba dentist babawe ensimbi babawe akasiimo babeebaze abagenze maaso n'okubeera nti bakwatibwa kwe kuli omuvubuka amanyiddwa nga Matiti Mohammed nga erinnya lye eryeri mu bakifeesi bakabaaya bamuyita Beast Commander the Beast Commander y'omu ku bagenze maaso n'okubeera nti bakwatibwa kuliko Noordin Kasule ng'ono abadde yeeyita lya 2IC oba 21C kwosa ne Umar Mubiru Lukoya Adams kwosa Kiyimba Martin ne Alinda Yosam Junior n'omulala gwe bayita Walumo James kwosa ne Elvis Simanya era nga bano basangiddwa wali eri mu bitundu eby'ennamuŋŋoona ku gym emanyiddwa nga Gojo Gym babadde bagenda maaso n'okubeera nti bakuŋŋaanira era nga kigambibwa nti awo babadde bakuŋŋaanira ennyo ogenda maaso n'okubeera nti baluka olukwe lwabwe olw'okulumba ebitundu eby'enjawulo ebya Kampala ne bagenda bakola emirimu wakati mu kutigomya abantu kakati bano bagenda kusimbibwa mu mbuga ez'amateeka bagende maaso n'okubeera nti bakangavvulwa babavunaanibwa wabula bo bwe bagenze maaso n'okubeera nti bakwatibwa bagamba nti wano si bwe bapangira enkwe zaabwe wabula babadde bagenda maaso n'okubeera nti batrainingirawo bikonde olutraining ebikonde oluva mu zigimu nga badda ku street kukuba batambula bava kkola olumala nga beewaana nti ffe tuli bayiyi b'amannyo poliisi ebalina mu kibuga Kampala mu ngeri yemu ng'abo tubatadde ebbali abayiyi b'amannyo abatuuka ne beewaana n'okwewaana kkooti ewozesa obulyake n'obukenuzi ewandegeya mu Kampala engeri n'emaze akabanga ng'egenda maaso n'okubeera nti ewulira oba ewozesa infact okusomera abantu emisango kwosa n'okukola ku process ey'okutandika okubawozesa yatandika mu mwezi gwali gwa munaana infact gwa musanvu Chris Obole ne banne abalala mukaaga abagenda maaso n'okubeera nti bakwatibwa gye buvuddeko olw'okubulankanya ensimbi eza sako ya paalamenti wano mu Uganda bano bagi na maso nukubira njibateka ye mpapula za wezo kwe imiridua. Eranga tujukila webaku atibwa wali wone biwandike byage na maso nukubira njibifurumizi wangabira gantibanji bagi na maso nukubira njibafuna sente nyingi ngaziri mubuwombi na buwombi bwa sente za Uganda ngazage na kwa account yezaba ntuse chinomu obuwombi na obuwombi kakati bano bagenze maso nukubira njibayi mburwa kukakaluka koti. Obole alagidwa okusasula ensimbi obukadde 30 ezobuliwo era nga tajja kumoku atekeyo ne ekyapa kye ekyettaka kosane passport ye abitekeye likoti atebo abagenzi maso nokubeera nti bamweyimirira balagidwa okusasula ensimbi obukadde 300 ezitali zaabuliwo n'ebyapa byettaka era neba nebo na bagenze maso nokubeera nti beyimirirwa era bano balagidwa okweyanjulanga eri kooti buli lunaku lwa mande esooka mu mwezi nga singa bamenya akamu ku bukwakulizo obugenze maso nokubeera nti bubateekebwako nga beyimirirwa okweyimirira kwabwe kujagenda maso nokubeera nti kusazibwamu era bazibwe mu kkomera bagende maso nokubeera nti bavunaanibwa kakati abo bagenze maso nokubeera nti bayimbulwa Chris Obole ne banne. Chris Obole ye yali akulira oba akulembere byamawulire ku parliament emisango egimuvunaanibwa gya kugenda maaso na kubeera nti wakiri bagamba yenyigira mu bikolwa ebyobulyake kwosa n'obukenuzi wano mu ggwanga tuli mu mpulidde Kamenya 17 akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio ekula ery'omuntu wa bulijjo
1: ekula ry'omuntu wa bulijjo

0: bobera oli mu rugendo olukkirizisa omuntu okusala ku sala. Wano olabira nti abantu abatafaayo ku lugendo ky'omuntu lw'ateekeddwa okutambula okubeera ng'akkirizibwa okusala ku sala bafuna obuzibu. Bw'ogamba nti omuntu bw'agenda ebbombo aba atambudde olugendo olukkirizisa okusala ku sala, oba otegeeza n'okutegeeza nti omuntu bw'agenda ebbombo asiibulukuke kubanga ali mu lugendo. Oba ndesi kyakulabirako bombo w'obulenzi mathalan mukono mpiji n'ebiringa ebyo, ntegereke kubanga omuntu ali mu lugendo akola ekyo ekisinga okumwanguyira omwezi gwa Ramadhan. Era abatambuze mu lugendo teka okusooka alla yashuka alaihi sawm wala yadhura, kwe kubanga omuntu okusiba tekumukaluubiriza tekumukosa, ekisinga obulungi ku ye kusiiba. N'abasiraamu mbeera eyokubiri an yashuka alaihi sawm wala yadhuru, okusiba kumukaluubiriza naye tekumukosa, oyo kitemwa ku ye okusiiba. Bw'asiiba awulira nga munafu nnyo baba ali mu lugendo naye tekutakosebwa, oyo kitemwa ku ye okusiiba. Mbeera eyokusatu an yashuka alaihi sawm wayadhuru, kumukaluubiriza kumukosa n'okumukosa kiri haramu ku ye okusiiba, n'omulwadde bwate bwafaana. Ntegerekesa bulungi epointi eyokubiri kubikkirizibwa kw'oyo ali mu lugendo. Ekyokusatu al masihu ala al khuffain thalathata ayami bilayaliha ibtidaa min awal maratin masaha, okusiiga ku ngatto eziyitibwa khuffain ezikkirizibwa okusiigako ng'okkirizibwa okusiiga ennaku ssatu n'ebiro byazo okutandikira ku mulundi ogusooka gw'osiimudde, wetandikira okubala ebiseera. Okusiiga ku ngatto, okusiiga ku sitokisi kukkirizibwa ali mu lugendo atali mu lugendo. Naye ali mu lugendo akkirizibwa okusiiga ku sitokisi n'engatto okumala ennaku ssatu singa abadde mu mbeera etamukkiriza kubeera nga yeyambula engatto ezo oba sitokisi. Essaawa 7:00 z'asiiga. Omutuuze asiiga 2:04 yaumun wa laila, ekiro n'emisana. Atandika atya okubala ebiseera? Tikati amanya atya nti tikati saawa ziweddeko ziri 7:02 oba ziweze 2:04? Okubala kutandikira mu kiseera w'otandikidde w'osiigidde. Si mathalan singa ofuna wuzu ku makya ku 2:00 ng'oveeka, wuzu naye kugwako, n'oddamu n'ofuna ewuzu ku 7:00, bw'omala okufuna ewuzu n'osiiga, kati obudde bugwako ddi tububala okusinziira ku kiseera we wasiigidde oluvannyuma lw'okufuna ewuzu. Kitegeeza ojjaku obudde bugenda kugwako enkeera kusawa misanze 7:00. Oyo mutuuze tegerekse, atali mutuuze yeyetaaga 7:02 obudde okugwako. Obudde bugwako olina okweyambula sitokisi oba engatto n'ofuna wuzu n'onaaza n'ebigere n'oddamu n'ofuna rukhsa endala ey'okusiga ku sitokisi w'okusiga ku ngatto. Ntegerekse bulungi ensonga y'okusatu Sheikh yaleze. Songa yokuna suqutu almutalaba biratibati adh-dhuhr walmaghrib walisha, omuntu okubanga sunna ezigoberera eswala mathala ezigoberera adh-dhuhr ezitambulira wamu adh-dhuhr wezitarawatib dhuhri maghribi naisha zikujibwako bwoba oli mu lugendo. Bwoba oli mu lugendo sigala ng'ofuna empeera zazo, tosala sunna za qabliya adh-dhuhr ne baadiya adh-dhuhr ne baadiya almaghrib ne baadiya alisha. Muntu nga tali mu lugendo asala eraka 12 eza sunna, asala 2 nga tannaba kusala subuhi, n'asala 4 tanaba kusala dhuhuri yasala biri biri na sala biri nga mazo kusala dhuhuri ezera kamukaga ezo zikujibwa ko ngole mu rugendo tozisala wakadhalika nibiri ruvanya wa magharibi tozisala wakadhalika nibiri ruvanya wa Aisha tozisala ama ratibatul fajr وبقيه النوافل ني راتبين السنه الى كبير ان لما كسال الصبح زولي نوكو زيسال ني وبولي ني وبولي مرغندو نبي صلى الله عليه وسلم تيازيره كان ني يالينغا مرغندو ابيرينغا تونا بكسال الصبح نبي زياغاما ان ركعتا الفجر الى كبير من زاسال نبي كسال الصبح خير من الدنيا وما فيها زنو يوكسينا سينيا بجيري ازو تيزي كوفاكو Ngubo wagenze maka. Olimurugendo le maka. Uwa safari yona. Zo. Tezi kujibwa hako. Echiri sunna kuzisala. Zilisi ya njoke ndeza dhuhuri. Ngae magharibi ni Aisha. Echiri sunna kuzireka. Wena bia zireka nganga alimurugendo. Tulifena. Fa ina habakia. Wabakia tunawafil. Ni sunna lele sigade. فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابها يسغالانغا كان بسلام ومونتو زيسالا يرانغا كيري سنة الله تشاغالو كوبيرانغا تشكوليبا فيصلي المسافر صلاة الليل ومتامبوزا صلاة الليل تمونجيوا كوتاغا نمسافر يسال صلاة الليل سيسالا ويتي وسنة الفجر نيرا كبيرو لوك صلاة الصبح وركعتي الضحى نسنة الضحى ila kabir tegeza omuntu yagenze makka ayinza okulowoozanga wakati omutambuze waliwo abatera okukyogera tasaala sunna kati ila kabir eza dduha ne zikuyitako so ng'osobola okukira n'ogenda muharamu nosaala nosaayirayo subhiyo kabir nozisaayira bo nosaayira mawrumu osobola ozisaayirayo ebbiri eza fajiri akati mukiseera kyemin dduha kiseera kya dduha nekituuka oliwaddemu okusala sunna dduha era kazo yagadde Mwoboli murugendo. Mfuna. Wasunati lodo. Nesuna ya uzu. Kastofu bulirofu ni uzu. Chiri suno kusari la kabiri. Niyote kujibwa kongo wali murugendo. Warakata idukholi il masjid. Nera kabiri umuntu za saranga ingide mwazikiti. Tahiyatu il masjid. Kubela ngoli murugendo. Tachikijisa kukubela ngozi sara. Warakata il kudum. Ina safar. Nera kabiri umuntu za saranga avude murugendo. Kiri sunna omuntu baba avudde mu lugendo okutuukira ku muzikiti n'asalira akabiri nalyo kagende ekewe kiri sunna nabi salama watu byakikolanga omuntu avudde makka nga tanaba kutuukaka n'ayitira ku muzikiti n'asalira akabiri kiri sunna taga ndi mu lugendo nedda mbadde mu lugendo fa inna min as-sunna idha qadima al-insanu min safarin Munti yendawa bafu demurugendo msilamu An yabda kabla dukuli baytihi Bidukuli makaga inakusua kwa ngina masjid Fayusalli fi rakatain Asalira kameka
1: Biri
0: Asalira kabiri Msalamu watu biya kulanga Yabanga murugendo Soka nasalira kabiri Asalira masjid Tanda waktu kamakage Tegara kisaburonji Wahakatha بقية التطوع بالصلاة فإنه لا يزال مشروعا بالنسبة للمسافر نسنة نزيس قد ومتامو ذكر زيوك ويرانغا زي سالة كتنغا سنة بلا وقت وقوازينا نوكو تيمي الصلاة ومتامو ذكر زيوك ولا شيء وكوزي سالة تام ذكر زيوك وكوزي سالة فإنه لا يزال مشروعا بالنسبة للمسافر Madama kultu sabika nuwahia. Ngojie kuzo kaza ayogende. Ratiba tudhuhuri. Iza dhuhuri. Ratiba tulmagharibi. Watulisha. Ratiba tulisha. Lianna nabi sallama kana la yusalli hathi ya rawatibu thalatha. Kwa nabi sallama ilinga tazikolachi. Tazisale zisatu. Ngali murugendo. Ntegara kisawurunji. Eye fatwa. Yoru alero. Kienja gade. Okubela angatu. Ujiga nyuruhamu. Njagala kumaliriza n'ebigambo bino. Bw'otunuulira obusiraamu buteeka buli kintu mu kifo kyakyo. obusiraamu. Obusiraamu butunuulira embeera muntu gy'abeeramu ng'ali mu lugendo, ne bubanga bumuwewulira ku zimu ku ibaada zikendezebwako. Omuntu yenna omuntu okubanga kigamba kikyamu omuntu okwekalubiriza, obusiraamu butakalubiriza. Kikyamu omuntu okubeera nga wekalubiriza, obusiraamu butakola ki?
1: Bwata.
0: Bwata. Tunuulira obusiraamu nga bwe bugamba, bw'oba otambula ojja kusiŋŋaana obwangu obutagambika mu ddiini eno, n'okubanga eddiini eno buli kimu kiteekebwa mu kifo kyaki?
1: Kyakyo.
0: Lwa nsonga min ladun hakimin alim, yabeere Allah subhanahu wataala ateeka buli kintu mu kifo kyakyo, era omumanyi, amanyi embeera z'abantu be yatonda, naye basobola naye batakola ki?
1: Batasobola.
0: Fatuwe jakomao. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam.
1: Tuyanzege abatugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, abali ku TikTok mwebali nnyo, mwebalire ddala, ne bannaffe abagenda maaso n'okubeera nti mutugoberera ku YouTube channel yaffe eri Pearl FM Islamic Channel. Mugende mugirayikinge ate era mufollowinge buli program eziriyo kati ngeno gye tuyina. Mukkirize mu kiseera kino twagala genda mu ndagaano yaffe, ebibuuzo byaffe. Ebibuuzo byaffe nagambye mubiweereze ku namba ya note 75211112. Note 75211112 ye namba nga bweri ku screen wali ku YouTube gy'obaweerezaako ekibuuzo kyo, nga bannaffe bano abatandise dda okukola omulimu ogw'okuweereza ebibuuzo byabwe. Ono munaffe bamuyise Ahmed Ali Luwafu wali ayina ekibuuzo kyagala omanye namula ku kyo. Singa ntuuka mu mbeera ng'eswala z'emisana zimpiseeko nga kiro, nkola ntya?
0: Gamba nti singa ayitwako eswala z'emisana ne buziba akola atya?
1: Kola atya?
0: Okuddamu ekibuuzo kiri mu mazambi amanene omuntu okuyitwako eswala n'atagisaala nga talina nsonga emusonyizisa. Kiri mu mazambi amanene omuntu okuyitwako eswala n'atagisaala nga talina nsonga emusonyizisa swala mu mateeka nga bwe gali, emuleetera kubeera nga eswala gikeera yeebadde y'emisana n'agisaala ekiro, si mutambuze oba embeera endala eyinza okubeera nga esinzirwako omuntu okubeera ng'akeereya essala. Kiri mu mazambi amanene. Era eriyo n'abamanyi abalaba nti omuntu bayitwako eswala emu yokka bweti nga talina nsonga emusonyizisa, ekyo kimukaafuwaza. Olwekyo yenna alowooza nti eswala azisaayira mu mbeera ye gy'ayagala amanye nti kyakola kikyamu. Eswala ya magharibi ya asiri njagisaala mu kiseera kya magharibi oba ekya Aisha, kubanga kino ekiseera ngenda kola mupiira obeera oli mbuzibu. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani kitwaga nti inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta, eswala yalaalikibwa kubakkiriza kitaba mawquta, erina ebiseera ebigerekeddwa ebikomekeddwa byeteekeddwa okubeera nga esaalirwamu. Bw'otagisaayira mu biseera ebyo oba ozizza omusango gwa naggomola. Kyekisooka. Era singa oli wandiwe nga wabadde tolina nsonga ekusonyizisa, amanyi balina ebigambo bibiri ku nsonga eri abalabanga eswala yotekkirizibwa, kubanga esaayiddwa mu kitali kifo kyaki? Kyayo kiyalagirwa okubeera nga esaalirwamu. Kaba kino hadithi egamba nti man amila amala laisa alayhi amruna fahuwa raddun, akola omulimu ogutali ku njigiriza yaffe gumuddizibwa. Ntegereka ekigambo kya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen n'abamanyi abalala. Ekigambo ekyokubiri kyabajumuhuru ekigamba nti omuntu bwayitwako eswala ne bwabanga akikoze agenderedde aliwa, kyekigambo ekyokubiri abalaba nti oliwa, abalaba nti oliwa. Ekigambo ekyokubiri eyo embeera esooka mu kibuuzo. Embeera ey'okubiri ye muntu okuyitwako eswala nga yerabidde neerabire obanga abadde yebase nanzuukuka ngobudde bugenze mathalan yebase mbisera bya asiri agenze okudda ngo mbisera bya magharibi nga asiri yamuyiseeko oyo asaalire wajjuukiridde nga bwe kiri muhadisi man naama ani ssala yenna yeebaka essola neemuyitako awu nasiyaha oba naajeerabira agisaale idha zakaraha
1: wajjuukiridde
0: oba wazuukukidde ntagereka oye wookubiri yeerabidde oba yeebase essola neemuyitako oyo agisaire mu kiseera waakoze atya
1: wajjuukiridde
0: kati wadde engulu mu kiseera kya magharibi sooka osaale asiri oluvannyuma olyoka osaale magharibi oba osanze ng'abantu bali mu jamaa saala nabo oleeta enniya ey'okusaala nabo gwereeta enniya eyo eya dhuhuri eya asiri osaale nabo bwe bamala okutoola salaamu eya magharibi oye muko okimeera akeemu ojjuze asiri oluvannyuma okime esswala osaale magharibi ntegera kisa bulungi bwekitabo kiteekeddwa okubeera eyo embeera eyokubiri mu kibuuzo ntegere kise embeera eyokusatu yembeera gye njogeddeko mu ntandikwa eyokuba nga teweerabidde wabula ekuyiseeko buyisi mu bugenderevu yamanya balabalaba nti toliwa tilwa nsonga ne bwona aliwa tegenda kukkirizibwa kubanga ogenda kiteekamu kyali kiseera kyayo olabalaba nti no oliwa naye woba oliye oliwanga ozirira mubeera yakuliranyisa oliwanga olirira mubeera yakolaki yakuliranyisa nti mala okusaala magharibi mala okusaala dhuhuri nensaala isha magharibi ne ngaabalala bazisaala we batyo ekyo nga kibakola kikyamu kibakola kikyamu kiri wakati weswala okukkirizibwa oba obutakolaki
1: oba
0: okugaanibwa kubanga esswala ebejjiddwamu byeragirwa okubeera nga esaalirwamu wallahu
1: aalam munaffe omulala wano atubuuziza agera kumanya namula ku bano agamba nti abaana abatalaba mu Uganda nti teri ssomero lya busiraamu bwe basobola kusomera olwo bwe bakula nga tebalina ddiini ani avunaanyizibwa abaana bagaanye osomera mu masomero g'eddiini omwana abazadde abalina ebitigi ku baana baabwe mwana nagaana nagaana esomero lisomeramu kati omuzadde oba tamututte mu ssomerero nga tasomeddeemu ng'akuze ate nga tamanyi ddiini ani agenda ovunaanibwa
0: okuddamu ekibuuzo kulimu obutundu bubiri buvunaanyizibwa bwa muzadde omwana muzibe si muzibe okumusomesa obusiraamu n'okumusomeseza mu masomero ag'obusiraamu الله قام أنت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا أبان بكرزا ميتي سومريرو مغتي سنة أبان تبامو أكويتي سومريرو نوبيران غتي أمريرو كتغيزا كوبيران غي ولا الله سبحانه وتعالى بيزي أكول الله سبحانه وتعالى بيزي لغيراني ولا الله سبحانه وتعالى بيزي أكتي سأبان تبامريرو كتغيزا أبين تبينجي مبيو كتغيزا okubalungamya eri obusiraamu obutuufu okubalungamya eri obusiraamu obutuufu kitegeezaki kitegeeza okubasomesa mu masomero g'obusiraamu amatuufu kullukum raai wa kullukum masulan raiyati mwenna muli balunzi buli muntu wakubuuzibwako kyeyalunda tugenda kubuuzibwa ku baana baffe be twakuza twabakuza tutya twabayamba okutegera allah subhanahu wataala bati twabayamba twabaolaba batuuka ne mu ddaala lisinga omwana aweza emyaka egy'okumulagira okusaala omusanvu n'otamulagira nga gwe taata mbaga nti ofuna omusango naye awo munekyo ng'omwana ow'emyaka omusanvu oba omunaana si mukallafu wabula eshariya egamba nti mulagira okusaala bw'otamulagira baga abawulamu abalala tofuna omusango kwekyo ekiba nga ekyo kifunako omusango kiba kitegeeza ti n'obutasomesa mwana busiraamu obufunamu omusango omwana w'okukula nga alina digiri nga bitera okulaba amaka agamu ng'abantu batwanjulira digiri nina digiri ttaano nina digiri kkumi nenga batu anjula temuli maso wala kufuna uzu na ajitusa tagareka ukubira msiba obofana nyinga Allah subhanahu wa ta'ala baga mqur'an ya'lamuna zahira minal hayati dunya wa huma anil akhirati hum ghafilun tuwa manye biensi abantu bakugumu kutegere biensi na yebi kwata kumkomerero tebabi manye walakina akthara nasi la ya'lamu tuwa zungi tuwa manye batakidwa kumanye ya'lamuna zahira minal hayati dunya manye biensi wa manye basubu la manye bakula bino wa manye bakula bino wa huma anil akhirati hum ghafilun na yebi kwata katonda wawe nokumusinkana bagayavu Hassan al-Basri kiyabagamba tyosingana omuntu ngasobola okukebera zaabu omulamu nga mukebeza rugalo niwaba tatunuddeyo namanya tono zaabu omulamu ono simulamu kino kipuli ono si kipuli gabola bolwa lero tyomuntu okukebera emitwalo etaano emiramu ekimwetaagisa kuba na kyuma olw'obukugu abantu bwe balina tegereka naye kati newankubadde nga bali mu bukugu obw'okuba nti omuntu asobola okukebera zaabu omulamu na mwawula kwa atali mulamu osingana omuntu nga la yuhsin yatawadda nga tasobola kufuna uzu olw'obugayaavu n'obutafaayo abantu bwe balina kubikwatagana okutegera omutonzi waabwe n'ekibuvunaanyiza bwa buli muzadde okufaayo okutwala omwana we mu ssomero lyakakasa nti agenda kulifunamu obusiraamu mwana we agenda kusomeramu obuki
1: obusiraamu
0: wabula omutawaana oguliwo omunene abaana banaatera okudda ku masomero ti amasomero g'obusiraamu sente zaago nyingi nnyo era abantu bangi abawejjere tebasobola gasomesezaamu baana kati omuntu atuuka mu mbeera egamba waakiri kantwala omwana wange mu ssomero lino eritali lya busiraamu abeeko nekyayiga ku byensi
1: bwendifuna akasente
0: ndimutwala mugw'obusiraamu ogumtawana musomero gw'obusiraamu gasente nyingi nnyo ate n'omwana watto nga mbyewuunyisa abasomesa basasula sente entono mu masomero ago naye ng'ategwa gajje ku bantu obuwanana bwa sente olwekyo nkubiriza abalina amasomero ag'obusiraamu okuyamba abazadde ababaleetedde abaana kubajja ku sente ensaamusaamu basobole okufuna omukisa ogusomesereza abaana baabwe masomero g'obusiraamu era nkubiriza abalina amasomero bw'oba okoze essomero eri abaana abajja nga tebaasoma ddiini kuva wansi tebaasoma batandikiddemu mwana ali musiniya wanu mu shoba mwagenda okusoma kirasi eziri special muziteekeko ebirowoozo abaana bano mufune abasomesa abatuufu abasomesa ya sarna ensomesa yennyini erimu itiqaan bayige okusoma quran bayige neswala bamanye ne tawhid ne banaabanga bakomye ku ebyo bijja kusobola okubayamba eddiini yaabwe okubeera nga ebeera nnungi mu bulamu bwabwe obw'omu maaso ntegereka bulungi owokusatu gwabuzeeyi muzibe sigwagambye muzibe nsuubira nti era omuzadde avunaanyizibwako okukola ekyo kyalinako obusobozi kubanga amasomero agasomesa bamuzibe tetugalina naye nze nsuubira nti mawanga nga Saudi Arabia eriyo bamuzibe bangi nga tebatendekebwa nga teyaliyo n'amatendekero geyawulidde nti gatendeka bamuzibe naye nga bayiga okusoma Quran bayiga okusoma irimu ne bafuuka nabamanyi Sheikh Abdul Muhsin Al Abbad mumanyi wa muhaddith muzibe Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz muzibe yali muzibe eziba maaso nga ali myaka mito Sheikh Mufti yakafa Ali Sheikh Muhammad Abdul Aziz Ibn Muhammad Abdul Aziz Ali Sheikh abadde muzibe asomaya za Qur'an n'azisoma n'azisarada n'omwewuunya lwekyo kisoboka okumanya butya bw'osomesa omwana w'obusiraamu omufunira gundi za Qur'an esendeka Qur'an n'akola atya n'aba nekyasoma ku ddiini ye kinyiza okwogera kwekyo wallahu alam naam
1: tuyinza tuyanzege nagambye muganda waffe atugoberera aweereza ekibuuzo kyo ku noti 752 11 12 0752 11, 10, 12 kuboyisa ekibuuzo kyo kyoyagala okumanya ennamula ku kyo. Nga munnaffe ono bw'agambye, Sheikh, is it allowed to share sunnah or farza ibada, like doing something and you say half goes to my dead dad and half to me? Kyategeeza gwe mugana fati yatuwuliza nti nsobola okubeera nti ngabanyaako emirimu gyange egya sunnah ne the farza eri okukyokulabirako kyatuwadde nti ninga nti kati nsiibye naye kuno okusiba kw'ensiibye njagala empeera ezivaamu zigende wa taata wange ekitundu kitundu kidde wange.
0: Na kuddamu ekibuuzo, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba haditha entuufu eya Abu Huraira eri mu kitabo kya Imam Muslim, yagamba nti idha mata linsanu, omuntu bwafa, inqata amaluhu illa min thalathin, mirimu gyegikutukawo okugyako ebintu bisatu, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafau bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sadaka ekulukuta esigala ekyatambula, omwana yirimu eyeegasibwa naye esigala ekyatambula, n'omwana amusabira. Kati waliwo emirimu omuntu bw'aba afudde egikkirizibwa okumukolera. Ntegereka bulungi. Mulimu ogusooka, oba ekisooka byetukolera omuntu afudde kwe kumusabira. Kino kirina khilaafu baina alulama, tekiri munjawukana wakati w'abamanyi. Tetukkirizibwa okusabira omuntu afudde ekiseera kyonna. So sedduwa zino abantu zibagambe ezeyawulidde nti edduwa ey'40 tero gye tusabira yokka omufu, eyo teriiko bujulizi. Bannabbi yafiirwa abakyala, yafiirwa abaana, yafiirwa abasahaba,
1: abooluganda,
0: talina edduwa ey'40 oba ennaku essatu oba edduwa y'olumbe. Wabula ekimanyiddwa kyakuba nti Nabbi yasabiranga abafu, obujulizi bungi. Mufu tumusabira wonna w'osobola okukola ki? Okumusabirira mu swala, ntegereka bulungi, bifo byonna eby'enjawulo mufu akola atya?
1: Asabirwa.
0: Kye kisooka mbikolerwa mufu. Ekyokubiri, tukkirizibwa omukolera umra hijja. Waba tuyakola hijja, tumukolera hijja, kimuka ebyajjako obujulizi, tumukolera hijja. Ate nno webeera nga yali yabwatteeka nga yalimu abo abakkatibwako okola hijja, ejibwa ne mu maali ye neemukolerwa. Ntegereka? Oba yali temukakatako, osobola okugimukolera taatawo oba maama wo. Naye bw'oba olina taata ne maama nga bafa tebakoze hijja, maama yakulembezebwa ku taata, w'obeera obakolera hijja nga bwekiri mufati wa Sheikh Ibn Baz. Ekyokusatu, tumukolera umra, naye kimu kirimu ebyo ebikolerwa omufu ng'amaze okufa. Ntegereka? Ekyokuna, tuyunga oluganda lweyayunganga, muko ebitukole bisobola okukolera omufu. Tukola tutya?
1: Tuyunga oluganda
0: lweyayunganga. Ekyokutaano, mikwano gye nagyo tuyunga gye giri, nga taata bwe yalinga ayunga gye giri ne maama. Ibn Umar yasisinkana omusajja yali ayina olugero lwalimu, n'ajja ekitambaala kye ku mutwe n'akimuwa. Bwe yali nabo ne beewuunya, n'abagamba nti yali mukwano gwa Umar, gwe mpadde ekitambaala yali mukwano gwa Umar. Kati tusobola n'okumusiibira, tumusiibira ddi? Tumusiibira ng'ayina okusiibwa kuyasigala abangibwa. Ntegerekise? Nabi shagan man mata wa alayhi siyam wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu. Omuntu yenna afa ng'ayina okusiibwa ku mubangibwa, abasikaye bamusiibira. Era kikizibwa n'okukkirizibwa okubeera nga ennaku bazigabana. Tusobola okuba nga ennaku zaali zimanyibwa zaali 5, buli omu n'amusiibirako lumu, kyamanyibwa gani kikkirizibwa. Etuzimalayo ennaku mmeka?
1: 5.
0: Ennaku 5. Naye okumusiibira nga talina kusiibwa kwonna kwali ku mubanjibwa, ekyo tekikkirizibwa. Ekigambo ekituufu, migambo y'abamanyi, tetumukolera ibaada badaniya okujja ko mu mbeere okuba nti yabadde mukola ki
1: emukakatako
0: yali emukakatako nge mubangi wangu okusiba nafa yali amwezi gwa Ramadan ne gugwako nafuna obuddo obuliwa natakola ki natali watu musibire nakozo yalina okusiba kwa nadhir yeyama bwena akola bwena afuna kino nja kusiba nafa nga tasibi tumusibira yalina okusiba kwa nnaku za kafara naku miezi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa yegatana omukyala emisana mwezi gwa Ramadan nasigala nga alina emyezi ebiri egy'omuddiriŋŋanwa yalina okusiba tukola tutya tugimusiibira ntegereka ekyenjawulo ku myezi gino gyo tetugigabana muntu omu yalina okubeera nga agikiikirira yalina kafaara yatta omuntu mubutanwa tumusiibira emyezi ebiri egimubangibwa okusiba kwonna kutusobola okukumukolera naye tetumusaalira tekansaale kati era akabbiri nziweereze maama oba taata nedda kyekigambo ekituufu tetumusaalira era ekirala kigambo amanyi kye bayawukanamu kyekigambo ky'okuba nti tusoma Qur'an ne tugimuweereza khatima kyamanyi bakyawukanamu amazhabu ga maama Shafi'i gakigaana gagamba nedda tumuweereza Qur'an teriiko bujulizi amalala amazhabu gakikkiriza tetumusomera khatima etujimuweereza omwana we asobola okugimusomera ago nago masala endala obulama mu ebyo bisobola okuweerezebwa omufu allah bana bakkiriza mu programu eddako tujja kufuna fatwa ekwata ku nsonga eyo mu butongole eya Qur'ani insha allah taala barakallahu fikum
1: naam wallahu alam mukutu gwa kikumi omusanvu akanyeze mwenda pale FM kulali omuntu wa bulijjo kwetuli bena kyosinzira okubeera nti otuwuliza tukyagenda mu maaso weereza ekibuuzo kyo ku namba eya noti 5512 nga munnaffe ono era naye bw'akikoze onaabuuza limbuya wali yakibuuza dda nekikomyuka kati abuuza nti aya ya surati Yunus ya aya 5:8 agera kumanya itegeeza kinaga barakallahu
0: eyo twagiraganyisa mu darsu eyagwa eya 5:8 okubeera nga tugiyitamu inshallah taala eri 5:8 kanje itegereze wano na waliwo eya 5:8 ategeeza eriwo ku zonna eneya
1: 5:8
0: egamba bweti ya 5:8 egamba nti qul bifadlillahi wa birahmati fabidhalika falyafrahu huwa khairun mima yajmaun qul ayuha rasul linnas gambo wange gwombaka mbawange gwombaka gamba abategeeza abantu naam owange gwombaka
1: tegeeza
0: abantu ma jitukum bihi min alquran huwa fadlu min allah alaikum obubaka bwe mbajjidde nabwo bulungi bwereere okuva eri katonda wammwe warahmatu minhu bikum era kusaasira okwenjawulo okuva eri katonda wammwe ntegereka fabifadlillah alaikum warahmati bikum binzali hatha alquran olw'obulungi bwa allah n'okusaasira kwa allah okw'okubanga yabasiza quran eno naam allahu akbar fafrahu la bisiwahuma musanyuke so si olw'ebirala ebitali ebyo fama jaahum bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbi wa khairu mima yajmaun min hutami dunya azaid ombaka muhammad sallallahu alaihi wasallam baka bweyajja nabwo bwe businga byonna bye mulina aya eno lwaki olumubuka yaje lwaki musiraamu yagibuuziza abantu bagyesembesa ne bagandibwa bujulizi bwa mawuledi eya 5:8 bagandibwa bujulizi bwaki qul bifadlillahi wa birahmati fabidhalika falyafrahu bagamenti orobulunji bwokubanga Allah yabasiza Qur'an nokusasira ko kuyabasako nabatumira omubaka sallallahu alaihi wasallam bidhalika falyafrahu musanyuke mumwebaze olwecho kiyabasako huwa khairum mimma yajma'un echo okubanga yabasiza Qur'an nabatumira omubaka kyekisinga obulungi okusinga byonna bye mukunganya okusinga byonna bye mulina kati aye abazula mu ddiini bagyesembesa nga bagamba nti bwe bujulizibwa amawuledi basanyuka olw'okuzaalibwa kwa nabbi tegereka bagamba basanyuka olw'okukola ki olw'okuzaalibwa kwa nabbi so aye eraga tuteekeddwa okubanga tusanyuka olwo Allah subhanahu wa ta'ala okutusiza Qur'an okutumira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekeddwa okuba tusanyuka olw'okusibwa kwa Qur'an n'okutumwa kwani kwomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya kyetegeeza aya teriimu bujulizi bulagira kusoma mawulidi kubanga n'okusanyuka kwe tugamba nakwo kulina amateeka agakufuga tusanyuka nga Allah bwayagala singa bwetwagala ntegereka era essanyu eryogerwako tulina okuba nalyo ekiseera kyonna naam kitegedde essanyu eryogerwako eryokuba nga Allah yatusako Qur'an natumira omubaka Muhammad sallam tulina okuba nalyo ekiseera kyonna tewaliwo obujulizi bugamba nti lyeyawulidde lunaku nabbi lwe yazaalibwa sallallahu alaihi wasallam ntegere kusabulungi ekyo aya kyetegeeza muganda affe gyayagadde okubeera nga tukola tutya nga tuvuunula awuge makulu gaayo mu bufunze njagala nsembeyo kino kwekyo abantu kyebagyesembesa nti etegeeza mawuledi bw'oba otutunuulidde fe abantu b'omulembe guno abajja oluvannyuma fe tusinga okumanya obukulu bwa Qur'an ne sunna n'omubaka sallallahu alaihi wasallam okusinga abaaliwo nga Qur'an yekka eyo aya bwe baagitegeera bwe baali bagisoma ebaagitegeera baagiteeka batya mu nkola okusanyuka kwabwe kwonna tegereka okulaga kwabwe essanyu kwonna olw'obubaka obubasiddwako ekyo baakikola nga bagoberera nabi sallam bagoberera okuyigiriza kwe nga Allah bagamba aya endala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa mugamati mwagala Allah mungoberere Allah abagale kati abaso kati baina ayo kusanyuka kuli mu mbeera ya kokuza mazaalibwa masahaba nabi sallallahu alaihi wasallam kyote bakikola ne batabi'in ne batabi'i tabi'in oro okusanyuka okwo ne kuzuulibwa abaaliwo mu kyasa eky'omukaaga myaka nga lukaaga nga n'abakuzuula tebamanyiddwako bufu bwa busiraamu butuufu nga n'obusiraamu bwabwe busibwa busibwa be balina okutulaga nti tulina okusanyuka mu nsanyuka efaanana bwetyo okusinga abatukulembera abaaliwo ng'obubaka busibwa ntegereka bulungi n'olwekyo kikulu nnyo okubanga aya bwejjangeze bwetyo tuddayo ne tutunuulira abo Qur'ani be yakkanga webali aye eno baakiteeka batya mu nkola era baakitegeera batya bwe kityo muganda nga okitiibwa wallahu alam
1: tuyanziza tweyanzege munaffe yatubuuziza ekibuuzo ekyo ndowooza tugenze maaso n'okubeerako kyetujjamuka tugende ku mulala nagambye gwe awuliriza era atugoberera genda ku ssimu yo ekibuuzo kyo kyoyagala okumanya ennamula ku kyo kiweereze ku noti 75211112 nga munaffe ono soose kwebaza mwasibi mutya eyo barakallahu fikum wajazallahu aira fi dunya walakhira
0: genda butereevu kukibuuzo
1: soose kubeebaza okutusomesa
0: Allah muwe obulungi
1: naye ekibuuzo kyange kiri nti singa omusajja ampeerera omwaka
0: nekyenjagala
1: tuongerezeomusajja ampeerera omwaka mulamba era nandabirira mu buli kimu okugeza nga anyambaza anzijanjaba naye bazadde bange ne bamugaana era ne simufumbirwa kati mba munnanfuusi oba muli azaamanya kiramulwa kiti ekyo.
0: Ekibuuzo ekyo nakyogerako n'enkyanukula mu kwanukula kw'ebibuuzo kwakulembera naye kyalina akatundu kesaatunuulira. Nava wano nga ngenda nkirowoozaako nga ndaba waliwo awali obukendeevu mu kwanukula kw'ekibuuzo ekyo. Ekibuuzo ekyo singa kibeera nti nga bwe nabagamba nti singa omusajja asituka ayogereza omuwala n'atuukirira abazadde n'aba n'ebirabo byabawa, ntegereka bulungi, ng'ebirabo bino biri mu mbeera ya kwogereza wa masala gakola ki ga khitba, lwaki ekirabo kino akiwaayo ayogereza? Kati kisobola okubeera nga muntegeregana yaabwe ekirabo kino kyabawadde kyawadde omukyala kigenda kubalirwa ku mahale embeera esooka. Singa kibadde kibalirwa ku mahale n'atamuwasa mu buli ngeri yonna alina kubeera nga balina kubeera nga bamuddiza ekyo kiyabawa. Singa bagamba mathalan nti omuwala mahale ge kubeere kumusomesa vanyuma omuwala n'abeera nga akyusa ekirowoozo n'atafumbirwa musajja, ezo sente ziddizibwa banyinizo musajja zimuddizibwa kujyaho nga azisonyiye. Ntegere kusa ye tafsiri gye nayagala okutuukako. Ekyokubiri, bwe kiba kirabo nga kibaweereddwa lwa kwogereza nga tekiri ku mahale, ntegere kusa bulungi, ekyamanyi bakyawukanamu ebigambo ebiweerera ddala kumpi nga bina. Eriyo abalaba ba Hanafiya nti alina okuzzaayo balina okumuddiza bye yabawa ng'ayogereza. Ebyo byonna ebitako gamba baawula wakati w'ebyo ebyakozesebwa ne bisaanawo n'ebyo ebyasigalawo ebitasaanawo. Mathalan, singa omusajja agulira omukyala engoye, engoye n'azambala ne zikutuka taziziza, madhambu bwe gatunuulira. Ebirala bifaanana bwe bityo nga bisobola okukozesebwa ne bisaanawo byali byakulya n'ebirala ebyo tabizza, tegereka. Ne bagamba naye bino ebitasobola kubeera nga bibeera mu sitaanaku byabikola atya? Ago madhabu abizze. Ago madhabu ga Imamu Abu Hanifa bwe gati bwe gatunuulira. Bamalikiya bo bagamba nti balina ebigambo bibiri tebiddizibwayo, ekigambo ekirala kiri mu tafsiri. Bwe kibeera nga okusazaamu gamba bwe kibeera nga omusajja yasazizzaamu okuwasa omuwala tazza tebazza, kivudde kusaidira musajja. Bwe kibeera nga kivudde kusaidira mukyala, olwo balina okuzza ebirabo mutolaka. Awo nabo batunuulira aga masala ofunye. Abalala madhhabu ga Imamu Shafi'i balina okubizza, balina
1: okubizza
0: nabo balina tafsiri, nabo balina tafsiri, balina banjuruza kwaga masala. Nolwekyo kisinziira embeera bweri ey'ebirabo bwe gabeera mahale nga biyitiddwa mahale go galina okuddizibwa, bwe kibeera nga si mahale ogena tafsiri galina okugaziya okw'enjawulo eri baulama. Neetaaga okwongera okwetegereza ebigambo byabwe ndyoke enzija n'ekigambo ekisembayo ku nsonga eyo.
1: Bulungi.
0: Enam, wallahu alam.
1: Akadde kadduka neuza tugenda kusembyayo ono. Okay, sheho yogera ki ku kiboozi kya shaitwani kyalimba nakyo omuntu birowooze ne mutima?
0: Naam. Oba omutegedde oyo. Waliwo omuntu lwabeera ng'atudde awo sitaani n'emuleetera ekiboozi kulirizanga njogeri chikambo chiku. Ne mnyumiriza ebintu nga birimu okuwakanya Katonda. Chaise chibozi. Olaba bino biri bwebiti nayo nawe olaba nti okuzuukira gye kuli tolaba nti nebiseera bukyanga abantu bafaradi ebibozi bwebiti stanis buli binyumiza omuntu unabeera awo nga kye kiboozi kyaliko onfunye
1: bulungi
0: ekyo ekiboozi stanis buli kinyumiriza
1: omuntu
0: kati kyabuuzo kyabuuzo muganda waffe nti ekyo ekiboozi omuntu bw'aba akifunye akola atya kyagambye ekyogerako ki Mfunye, sahaba na sallam baga mbanga, haditha yusahil muslim. Nti, waliwo ebigambe ebitujira mitima jaffe, ebibozi, nga twegomba, nti wakiri omuntu ave waguru wagwe wansi, ne nga tayogedde ebigambe ebyo na ifurumia na olimirwe, omwoyo gwe byogedde byekunyumiza ne sitaani. Mfunye? Chaitebe bozi. Kakati nabinawa gamba, dhaka au dhalika sarihu l'imani. Chuchila ganti imani ya mwenunji. Chichiri ageza kwa kutegeza. Sitani terumba bifuru kwa. Wabula erumba maka agazimidwa. Negateke wateke wabulunji. Chengeza kwa kutegeza. Sitani terumba bantu babuze nti bebe tawanya ebanyumiriza ebibozi wabula erumba abantu beera bange ddala lye baliko mu kukkiriza Katonda lya waggulu n'okumutegeera abo beekolako olutalo olw'amaanyi nebatekera ne simba neba nebyepanga ng'era abantu bisobola okugiyamba okubajja ku bulungamu Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba sahaba nti ekyo kiraga nti imaani yammwe nnungi kyagezaako okutegeeza nti terumba erumba balinga mmwe onfunye kye kisoka ekyokubiri okubanga musobola okuzzaayo ebiboozi bye baleetedde ne mbirwanyisa ne mutabigoberera nakyo kiraga nti imaani yammwe nungi onfunye kati waliwo sahaba mita Abdullah bin Abbas Sajyo Muyudaya yagamba kukino kyenjogera nti nahnu la nuwaswas fi sala Muyudaya yagamba bwe tuba tusaba sitani tetutawanya ngafu bwe tutera okugamba nti omwazinyi wamala okwazina baba yazina sitani edduka bwe kino hadithi naye komawo neetani kokulaba nkanya bali mu sala kyabe Ibn Abbas amugamba nti yandibadde baagazaaki nga mwe bifurukwa mwesula Kitekeza wanda watakiriza Allah subhanahu wa ta'ala sitani mbomu yesula. Techa situka. Wabule jukiza wajukize. Walu wama nunga sitani testuka. Teta wana na kutawana. Jukiza wajukize. Nito naba kola chino. Wani wadochi kola wude mkujitako. Ntagere kisabu wanda. Kanorecho nabi watu ya gambe wa sahaba. Echibuzo mundu achivu hamu hatia. Singa achifune echibuzo chifana na wajit.
1: Chiba mundia.
0: Achivu hamu hatia. Akole bintu bibiri ekisoka afujja ku kono baita okufujja mchite kubera kuwanda nagati a'udhu billahi minash shaitanir rajim naji wandu lirobulus ziru kireri Allah subhanahu wa ta'ala afanye stani akole bintu amantu billah nzikiriza Allah nayo gena bigambe bibi Allahu ahad Allah al-yawm Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ebigambi ayogera kikisoka ekyokubiri aina okulabanga ajja omutima kwebyo kweki ekiboozi sitaani kyebadde muleetera ayinza n'okukyusa ekifo n'okukyusa n'okulabanga akyusa ebirowoozo naba nekyalowoozako ekirala asobole kubeera nga agenda deep aleme genda deep mu kiboozi ekyo ntegere kisabu onfunye ekyo kyabadde abuuza muganda waffe era bwe kitwa kifaanana ekisembayo okwekyo ekibuuzo njawulo kyeri wakati w'okubuusabuusa n'ekibuuzo kye baita hadithu nafsi n'ekibuuzo sitaani kyesobola okubeera nga nyumiza omuntu okubuusabuusa bukafiri kubuusabuusa bukafiri muntu ogamba nti eriyo okuzuukira oba tekuliyo obwo bukafiri obusiraamu butuufu oba si butuufu obwo bukafiri ejjana gy'eri oba teriyo obwo bukafiri mbaka Muhammad sallama wa mazima basi obanna byonu wa warabu bino bintu bya warabu wa kafi ndagereka ichichibera kubusa busa kubusa busa kitegeza omuntu okubeerawo nga talina kitufu kubibiri ndagereka embera yonna yenkana nkana umasoge eriye jana obateriyo ofye kwa kita kubusa busa chao kana kuchino so kino kibera kibozi hadithu nafsi mbozi ya mutima yenyumia nomu sitani yeleti nomu ntunga nyumia na ye mbozi mfunye buronji uchibi yao kana ilabi yao ule mungia ule fana na wetu chine chibozo chiruanyi se no kubusa buso la mingu okuja wo obere bubaba doina kubusa busa obere mbantu abaka kasa ewe na Allah subhanahu wa ta'ala yasa kumbaka Muhammad sallam tibubia nga Allah wabi gamba wikola bitia wabiri wallahu alam na
1: shetu sibula abantu
0: abatu ulilisa abalungi tuli ba mukisa okubanga tubadde namwe olwa lero tusaba Allah subhanahu wa taala atuongere okumumanya no kumtegera era atuanguirize okutuuka jali nga tusimiddwa nsaba nnyo buli muntu afune ekyo okuyiga mukufa ko muvubuka ono mutabani wa kabaka wetulu kikuru nnyo omuntu okufuna ekyokuyiga mukufa kw'omwana w'emyaka 39 anga buli kimu kyonna kirina naye nasinkana Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'li wanaru mithlu dhalik ejjana eri kumpi nnyo n'omu mumwe okusinga obukaba bw'engatto ze n'omulwe bwe kutiba kufaanana hadithi ya ibn Mas'ud kyategeeza nti teri kiyawudde wakati wa mukkiriza na jana okujja kw'okufa okufa kuli kumpi nnyo n'omu kufe okusinga obukwa bwe ngatto ze sawa yo n'okufa kutuuka kandi wanaru mithlu dhalik n'omuliro guli kumpi nnyo nammwe kusinga obukwa bwe ngatto zammwe tegeza teri kiyawudde wakati wa muntu mujemu na muliro okujja kw'okufa ate ng'okufa kuli kumpi n'olwekyo bwe kuba okufa nga kuli kumpi kya buvunaanyizibwa nnyo okuteekerateekera okufa kwaffe ng'obudde bukyali nga tetutunidde emyaka gye tulina kubanga okufa tekutunuulira myaka wabula kutuukira mu kiseera kye kuteekeddwa okubeera nga kubeeramu ekikulu nno mwana wattu si kufa wabula ekikulu yaafudde kyafiiriddeko abaffe embeera gy'afiiriddemu esanyusa Katonda oba temusanyusa abantu niwe kungubaga ensi yonna neggwayo nga entuuka gy'otuseemu eri Katonda temusanyusa okungubaga kw'abantu tekulina kyekukyusa kwekyo kyogenda okusiŋŋana eri Katonda ne waba oziikiddwa abantu batono nnyo nga baalubatu naye nga embeera esanyusa Katonda ogenda kufuna essanyu oluvannyuma lw'okufaako ekinyagadde nkisembeeyo mu bigambo byaffe ntumidde mwenna abatuwuliriza abatugoberera abantu b'omu maka gange be njagadde okutandikirako olwaleero tubeebaza byonna bye mutukolera tusaba Allah subhanahu wataala abakuume era abamalire abangwiriza ensi n'enkomerero ab'ennyumba ya jjajja Lwanga jjajja Luwalala ab'ennyumba ya Wakinyankaali waliwo muzzukulu eyafudde Waguma simanyi oba bamuleese nsaba Allah subhanahu wataala amusaasire bamuziise n'okumuziika bamuziika ddi
1: bamuziise
0: bamuziise tubatusako kusaasira kwaffe nsaba Allah subhanahu wataala abagumye Sheikh Sinani Kubilal Wakinyankaali ssebo tukubagiza olwa muganda waffe yeyagenze Waguma tusaba Allah subhanahu wataala amusaasire ne famire agigumye ab'ennyumba ya mukadde wange Abdurrahmani Senkumba nammwe nsaba Allah subhanahu wataala abakuume mbatumidde ab'ennyumba ya mukadde wange Haji Mahmudu Katongole nammwe mbatumidde nsaba Allah subhanahu wataala abakuume abeene mukadde waffe yasigalawo namwandu emaganjaawo wa Haji Mahmudu Katongole nkutumidde nsaba Allah subhanahu wataala akukuume webale kuuma baana Allah kwongera amaanyi n'obulamu obulungi omukadde Hajjati Safi Ndagire Najjana Nkumbi nkutumidde nnyo nsaba Allah subhanahu wataala akukuuma akwongera amaanyi n'obulamu obulungi n'abakulabirira Hajjati Safiya Hajjati Aisha Sister Sara n'abalala bonna abakola omulimu gw'okulabira n'okukuuma. Ab'ennyumba ya Adam Muzata baganda bange eyo ne bakulu bange mbatumidde bwayise n'ebitundu ebirala abali mu bitundu ebirala. Ab'ennyumba ya mukadde waffe Kasoma Gobero famire eyo nayo ngitumidde kutandikira ku mutabani wange Ali Luyima mwanyiraze n'abajja n'abalala bonna abali mu famire eyo.